acci waxna len ko nenako sangara kenn duko jay dole waye jigeen nit duñ ko jay dole jamono won wala bok amna time bo xamne ñun liñu xamone moy 50 jëm ko 50 years jëm ko ñom ñoo daan naan ay tay xalé yi ndaw ngay gis ñuy def lo xamne da ngay waru ci yalla.

bay Modou Kass Sali mang lay nuyu lu bari bari bayang ci jamm roxi ndjay fofu ci mamouda bayang ci jamm nuyu ko lu bari bari momit ajeratu ko je drame mago yela ko mom fi lay xewé sa suné fi ci wesco 292 dadwan fi ci koto ajeratu khadi job mang lay nuyu lu bari bari bayang ci yam aji xoje drame ci nungu kebe bayang ci jamm ñu ngi lay sét bu baax di nuyu wa nungu kebe yeb nak tay nak yena ko deg baat bi mom dafa sante sar tay wala so wala li tay dal mu ngi nonu school bi la ñu jéggalu rek akul kulifay mang lay nuyu lu bari bari bayang ci jamm borom allu

0: jërëjëf mbokki déglukat yi su ko defee rek gannaaw yëg-léeg yébaane yi ñu ñëw rek dellusiwaat ànd ak yéen ci waxtaan bi. Acca nu ñu koy def rek dañu koy bàyyi mu nuyu soxna Demba Pulo Diaaray Diallo ñu bàyyi la nga nuyu noo def yaa ngi am jàmm yaa ngi koy yëg.
1: Alhamdulilah sant yàlla.
0: Waa si nga noyes de.
1: Non non Diouf Pape Diouf bu dugga noonu.
0: Ah
1: di nga jënga waaye doo daanu.
0: Ah
1: Pape Diouf loolu la wax mu ne di nga jënga waaye doo daanu.
0: Waaw loolu la wax de. Waaye loolu dafa am dafa am looy def waaw kay dafa am luy tax loolu de.
1: Borom ndeyjibaa
0: jënga ba pare doo daanu.
1: Borom ndeyjibaa dina faxatal.
0: Waaw waaw waaye du daanu.
1: Waaye du daanu.
0: Lan mooy ndeyjibaa?
1: Dañ ne ko ne ndey bu liggéeyal ay njabootam.
0: Ndeysaan. Yàgg muñ lool ci kër gi ndaj lu ne ci kër gi
1: lu nekk
0: kenn mas ta dégg mu noyes lu ne xeb nañ ko mu
1: mu lu nekk tuumal nañ ko nag
0: lu ne ñu tuur ko ko waaw waaw lee nga
1: waaw waaye ku ñëw rek mu tëddee njaay
0: waaw waaw ça
1: ah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen mu ne dellusiwaat nañ ci beneen alxames good morning to each and every one 92.1 Kootu West Coast fréquence bu baax bi xam ne fi ngeen dee déggee lépp bo leen bëggee kafree déglu ay ñuusu leer a reer nga ne fii la
0: fii la
1: Covid time fii la
0: mbaa
1: dalal nañ fi ku nekk
0: ñax mu rafet mi fii la nekk de
1: kan la sinon
0: ñax bu rafet bi ma ne fii la nekk
1: ah ok ñax bu rafet bi waaw bu green bi fii la nekk waaw di nuyu ñëpp Oncle Kolifay di la nuyu Oncle Kolifay fu mu dëkkaat sax
0: ay
1: kaani fi Oncle Docteur Alaji wa Bundum Oncle Mo Pipeline Oncle Araji Idrissa Diabaté Laati Kounda Diama Oncle Baye Bala Taye yal na
0: suñu man sax gëj naa ko gis de Idrissa Diabaté
1: waaw
0: gëj naa ko gis si jumaa bi de
1: Oncle bu dee yaa ngi si jaama rek ñun tamit ñu ngi laa nuyu saa su ne because ñoo xam ne dañ dee xool fii buñ leen gëjee digga amuñ na mbaam nag man amoon naa na mbaam de waaye ma paree daal dinaa xool Oncle Keita di ko ñaanal wérgu yaram ak gudda fan Oncle Ibou Thiam USA Oncle Ibou nama nañ la nama nañ la nama la nama
0: bañ na mu ngi si waaw non yow yaa ko nam
1: waaw kon di waaw moo tax ma setal ko ma nama naa la borom USA Oncle Pamoudou Diack nama naa la borom USA léegi kay du ma wax nama nañ la déedéet Oncle Souleymane Ba Oncle Adé xarite Oncle Coly Faye Oncle Seomar Faye ambassadeur Oncle Pamoudou Faye Oncle Moudou Faye
0: ñaar ñooñu moom nama naa leen
1: yow ki waaw yow nama
0: nga Pamoudou Aline Diack
1: waaw
0: ak ambassadeur
1: Seomar Faye Seomar Faye borom garaat yu bëri
0: xam nga Pamoudou waxoon nañ ma mu ngi fi de Baye Mokhtar mos naa dégg loolu de mbokk de
1: ah
0: waaw
1: day mu ngi fii ñu ngi koo nuyu te nama nañ ko tamit Oncle Aboubacar Diallo Sunthiou Oncle Ibraf Gueye kooku suma oncle
0: Oncle Aboubacar Diallo Sunthiou la dëkk
1: fan naa loolu la wax def ma mettee wut
0: ah kooku day war nañoo xamante
1: ma mettee wut Oncle Ibraf suma oncle bi Kootu Ibra Gueye Oncle Kader Ndiaye xam nga Oncle Kader Ndiaye
0: waaw
1: foo ko xamee
0: si yow
1: ah te mën nga ko xamee waaw Oncle Kader Ndiaye nuyu nañ la suñu oncle
0: fan la dëkk
1: Oncle Kader wax dëkk xamoo fu mu dëkk waaye suma oncle la
0: ah mu ngoog loolu nga bëri oncle de
1: laay la yal na xeeb doole oncle yi waaw waaw waa yow tamit
0: oncle yi kay kenn mënoon naa ñëw na ciix
1: anti Marie Menga anti Adama Lay fils bàyyi nga ñu bàyyi nga makkay léegi kay dama waxa suma boppa
0: bàyyi nga ñu waxal bàyyi nga ñu sax parce que dafa daal toog ñëw fii
1: dafuma ko bu ma la
0: laaj dafa toog rek agsi fii fël fii nag ak ay poojam
1: dafuma ko
0: mën naa fecc rek
1: bàyyiagul ko xale màggatagu suma yaay la ci bijilo anti ndamu Camara kooku suma yaay la si Fadiara
0: anti Ndey Pane nag moom ba bàyyiwul la
1: géej naa ko dégga de
0: waaw man mii sax de
1: géej naa ko
0: dañ ko dee déggale man de dama ko dee dégg
1: anti Ramou sa géej naa ko dégga
0: anti Ramou Camara
1: waaw
0: mu ngi lay dégg
1: anti Hodja Kebe anti Hady Ndiaye anti Nana Ndiaye anti Fatou Mbodj Badiane Gox anti Mawa Thiam kooku ñu Diosone la dikka anti Adiaratou Bomlo anti Ney Seka
0: moom
1: ma Ndiaye la
0: ku baax a ngi noonu
1: Bomlo.
0: Fatoum Bomlo momo.
1: Ah.
0: Oui.
1: Anti ndey seka manjay. Mhm. Ah jigen gu tar ma sha Allah. Anti Leysa yalna su seres kom anti Bintou di Mami Moussa anti Aïda Diop Birkam anti Hadi Diop anti Ndey Touré anti Fatou Li lamen.
0: Wow. Fatou Li.
1: Anti Betty Koto anti Fatou Sossé anti Senabou Bakote Estate.
0: Anti Fatou Sossé moy domi Bekay Sossé.
1: Ah.
0: Fi le dëkk ñu koy nuyu. Wow.
1: Masallah.
0: Ñu koy nuyu bu baax.
1: Ñu koy nuyu bu baax. Anti Hoja Drame. Anti Hoja Drame.
0: Nungu Kebe le dëkk.
1: Nungu Kebe ñom ñoma digoon liggéey ba léegi jënda TV bi tay.
0: Jëndaguñ.
1: Da tay jëndu.
0: Ah Nungu Kebe le ba sori dem fa.
1: Ah. Gaay suñu bëggee rek kay dañ ma kool.
0: Ma jël ba du nga jukto. Tay to dafa xew de.
1: Waa tay ñom ñu ngay bëy fu mu nekk ni lo jaay fofu da fay jaar.
0: Ñom
1: kay nañ ma wax rek ñëwal ñu xol da duma éw du éw ñëw.
0: Kon sa suma TV jeex na de.
1: Ah kon de tay di nga ci ndam mom.
0: Wala lepp.
1: Waa wala lepp. Man kay dama jaay di lepp le.
0: Ah.
1: Man tuma jaay dafa yomba.
0: Acci bu.
1: Yaage sama faté lepp luma lebal na la.
0: Ah du ci man de. Du suma bor de man.
1: Waaw. Am nga ne man kuma lepp fay ma.
0: Ah bëggo waa nga bëgg faté. Lepp.
1: Do laay la. Et faté le sa moto bouk la amé wa amna ño xamna ñaata at ñu mal mu so bëgg bu ñooñu mom ma leen mëna lu dara am nga def am dañ dé
0: dem
1: dé amna ño xamna mëna lu lolé
0: okay
1: wa man loolu mo da ñooñu mom mëna lu ma leen dara wa diga né yaal ni rek da leen di xolé
0: ndaysan
1: wa hej na bes bu mu leen né ñu jox mako wa ñooñu mom Mr Fall nuy neñ la Mr Kourbali Mr wa Mr Tal gëj nañ ko diga
0: Mr Tal okay
1: ak Mr Diallo
0: Mr Tal mu ngey woté dé
1: dédé Mr Fall mo
0: ngi woté Mr Fall wa nga dëgg waaw
1: Mr Diallo gëj nañ ko dégg Mr Diop Bruce bi mu gëj nañ ko dégg Mr Nonim te Santa Cham dika pipeline gëj nañ ko Mr Badi yalla su sédé ci kaw Mr Fay Mr Majabu Gueye Mr Diouf mom ngi Bruce bi mom suma client ni ti la wa gëj na ko dégg
0: ok
1: gëj na ko dégg
0: PS Diagne mang la nuyu maneko PS Diagne nuyu na la
1: kan la non
0: PS Diagne
1: PS
0: mo xam nga bëggul kuy wax turam ci radio bi
1: PS Diagne
0: waaw
1: ah PS Diagne nuyu na
0: non mën mako oyé non
1: ah wa li ci mëna nek ké wa ci ce fomo kanzulo ñu ñu so am nuyu nañ la da na la yalla may wër ah tane bu baaxa ba sama brother is nuyu na la Ibrahima Diadio Ibrahima Mendi suñu xarit bi Ibrahima Mendi Vice Federal me Mustapha Thiam Abuko Abdou Thiam Seh Ndaw Lamine Pané Salem Bay Halilullah Samba Ndiaye Fafa Bah Lamine Wali Ali Touré Combo Mariana Mohamed Lo nuyu nañ leen Mustapha Sila Ismaila Diallo Ramarana Baris Yako Fall Ibrahima Diagne Abdou Karim Baye Madi Amati Yar Aboubakar Banjulundin Morsise Mase Banjul nuyu nañ la Ablaye Sila Harit Ibrahima Mendi Ablaye Nguet Harit Ibrahima Mendi Ibrahima Mendi Doudou Fall Senegambia fana ki mu ngi def Kabir Misa otuma oncle bi amna luma bi day tan mo prononcer turam mo nekul non otuma la bi dafa dis numa len oyé rek
0: jël len
1: numa len oyé rek jël len
0: legui way bi na la turam bi correct
1: wa suma paré parce que gison gis nako ci kaw ni suma paré na sen Aboubakar Diallo Alaji Cissé Bara Omar Bah Moulamine
0: sa bug bi tu mat kamil de
1: wa banjul bi wa manjay bi fafa ba ibrahima diagne borom geejgi souleyman diaye yo luma la tuddé salah amout ana se fasse pas ñata ak
0: borom geejgi
1: depuis always course ba ñew west course dembat wa ana borom coopérative
0: ki ñu digon coopérative
1: ah
0: coopérative ak lan dara bi ak gramo ah mag yo ci am de
1: ala djeng
0: dañ da def ko mënu rek way xel mi mu ci
1: non la ñari sante la fa def
0: yene la
1: modou fay borom barada landing koli oljo soa waruma
0: jala
1: dama glifin nuyu parce que tay mu ngey dem ngi jégal té ñu jégalanté nda
0: ah demon ya ko sombi ke nan ko rek
1: passé ka line pané amadou bah ablaye sila Harit Ibrahim Mendina, Hamidou Tangi, Hamidou tam digon nañu jën borom Tangi.
0: Wa dañ lay dig jën
1: dañ lay ñoo def borom digé dañ lay ñoo jox.
0: Nga dem jëli so démé ñu
1: jox la. Dédé way koku suñu xol amulo nombam noko
0: do fa. Bam la kolé kay nga dig la jën jëlal nombam.
1: Dédé way nombam fa lay la dé kolé du suma boss.
0: Wa yow ko togal jën sa.
1: Alañ man fa la diga. Dokuma ay nit. Dokuma ay nit.
0: Okay.
1: Ah.
0: Okay.
1: Man nga xamné dama bëggal la ka jën def yaasa.
0: Déggulo.
1: Ah, c'est possible mo man so ma réré réy ma c'est possible. Hamidou Tangé, ma xolo mo ngi ko tudde diko tudde rek. Yaya Kan, Seydou Alaaji Ousmane, Abdou Latif Cissé, Alaaji Thiam, Alaaji Diop, Diokadou duma djégalé. Diokadou Lifine, ñun tam dig mo ma way bété. Lamine Wali, Alex Bundou nuyu nañ la. Seri Mariama Djé Ndiax, Ousseynou Diop, Moussa MRG Albert nuyu nañ la na kena de roy ñay awo kamara arama prera merbi siru khabi fatkini
0: wa merbi siru khabi mo meune suñu namba ko reron
1: wa kero ko lo
0: la ci ñu koy neuy bu baaxa
1: baax Aissatou Gueye Yassine Pane Saraba Weringara Fatima Bari Ada Bari
0: Ada Bari ñu lay nuyu mu ngok jeexna
1: nuyu ah yo ko ewu suba di nuyu adina lepp yep
0: wa
1: di nuyu Imam Sarr fi pipeline
0: Imam Sarr
1: di nuyu ñep deglu ko ti yep am ñu xamne programme bi du len raw waye du ñeekol pour ñu mëna am sen tour
0: waye honorable ambassador Cheikh Omar Faye
1: wa mu a digon na ma harre
0: hein
1: wa dekk mu ne ma julli bi joyon nga
0: wa
1: legi dama ji na har re ko ñu barbecue ah suma helanki de wadde ma subale bele ma de bele mbahali mbahari nar
0: ah yow kon xarmi yow ken la
1: ah man ma joy
0: budé yow ken ke yalla wu xarmi am
1: yota man ni ma nalé ka har bobu yeb yow togulo suma togulo fa
0: yow rek ci lek
1: xar yow tamit dedet
0: ah
1: say lilila da nga tok ci wet bi ñu woné lay invité
0: suma
1: har la bo don joy ci julli bi fekkew la ay dal man har bi legi ak
0: ko nakala tudati sa amna Mr Ndiaw ak ku sani ñaari xar momit firijam bi
1: waaw koku dam ko invité
0: ah da ko ngoko
1: nakonté ma jël no mbabe har balé su ñëwé rek ma dam ko invité
0: mu ñëw momit
1: dam ko invité
0: kon baxna ñu ngi déglu honorable ministre ambassadeur
1: honorable borom garatu bari
0: waaw
1: mi ngi la déglu dé ci har bi di nuyu ñëpp a digité
0: mi la time bi mu nekké soldat bu solé uniforme ba taw
1: non mako xolé rek gis ongul qualify
0: waaw
1: sama ko xolé rek gis ongul ñol ci kaw
0: waaw
1: fit ñu suñu solé ñoo tañu né soldat
0: waaw soldat day mat
1: ah waay ñu ñoo mag ki di soldat yi man ñi suñu solé uniforme sa do xam waay gis nga ñol ci kaw fit so solé ñepp di la
0: seen uniforme bi so solé uniforme
1: ay yo koy gat mom
0: kan la jëgë bobu lo laaj am ko AK 47 ba ci
1: wëri yo tamit ah suma démé nak ba di nek sécurité nak tamit ah di so jéné jigéen ni sécurité suñu solo uniforme nuñ dé mel
0: waaw amnañ ci ñen ñum
1: japp jëma ci jaga so waré di ka di ligé sañu da nga wara am jëma
0: ah kay
1: so solo uniforme bi ñu am nak ki way dogit dogiti
0: sool
1: ba jaan way
0: acha ñu ñëw ci thème bi xamaamal nañ dé
1: I sometimes def ci dé ba
0: waaw
1: tamit oncle kabi ama oncle kader ma paré dina sé tour bi djégal ma mom numa len oyé rek gël len djégal len ma lamé bi mo dis lolu moy problème bi ah dafa am
0: amna kula dan sen crédit dé time always goes
1: ki ci def ki na ko diga koku ñoo bokon liggéey kay
0: ah okay acha ñu ñew ci thème bi wala
1: thème bi dafa am kuma né tek jamono nak dafa meti comme ñun ma jël sample bi ci man comme thème bi dafa melni man tamit ci catégorie bobu la boka ah nga dem be tolu sey amulo jëkkar bes bu nekk nit ñi di la wone ah pour mon ci kele koku mëna yefi sey de so dem mon ki ñaanal la mëna yefi sey de gogo wa fuñ la wax rek
0: nga
1: la ga yo dal yaangi fuñ la wax rek nga dem ah yalla ba taara mo dem ah xale bu jigeen mi mom lolo ko dal bu so to tolo ci sey wa bi daf de bari so seyute façon nu nek nga de degam daf la de dugasi toy do nañ len oyto waxi nit yi su dut loolu dinañu sonal torop torop torop te loolu moñu man ko wax bi haafof nekkul moom keena wala man keena ak ñeneen ñu toog nekk si biti te toolu si waaw jégal leen ma dama nekkat yi record ni waaw mu ne moom yàgg na di dem fuñ ko wax mu dem fuñ ko wax mu dem ba ñuy wax ko feneen nag mu dem fa ndeke foofu moo nekk musiba bu mu demee kooku seetal ko seetal ko seetal ko mu ne ko waaw mu ne ko xale bu góor boo nekkal ni sëy bi dina am de te yow da nga am wër sag soo leen sëyee di nga ko ubbi waaye
0: yaakaar
1: waaw waaye soo leen demee ba si biir dina gisantee mu ne ak beneen xale bu jigéen te su takkee kooku rek yow daf laa faate ne loolu la mu ko wax mu ne ko waaye waaye bul woore dinaa la defal looy sangoo sooy lekka looy nga def ko fa looy raayoo ak téere mu ne ko ah ok baax na mu ne ko danga bàyyi ba si Friday nga ñëw di nga fekk uwal naa la téere bi man bu mu waxee uwal naa la téere bi rek c' est la xam ne ma xel
0: du mujj fu baax
1: waaw parce que ñu dee dafa ñu dee bind ñu la dee bindal téere duñ la dee uwal téere dañ la dee jox
0: nga dem uwal sa bopp dëgg la
1: waaye ah mu ne mu dem bés bi jot mu dem fekk uwal na ko téere bi mu jox ko mu ne mu jox ko benn bi lu moo sangoo lu moo raayoo ah kon may kool nii ah waaye nit ñi tamit nañ laa ci ñoo def nii kon ay messenger di yaa programme njàmbur yi rek
0: yaa leen jox sa number
1: déedéet messenger la su ma paree dama bu kii moom bloque moom teel a moom waaye di ma kool
0: yéen a ko dégg
1: taara ma pare léegi
0: continuel
1: mu ne bu ko ko joxee léegi mu ne ko mu jox ko sunguf tamit mu ne ko fexeel te xale bu góor bi nga def ko si lekka yéen ñaar ngeen lekka ko mu ne ko waa baax moom mu dem def yëpp mu lekka ko xale bu góor bi sangu def mu ne depuis bés bu ñu lekkee loolu moom dafa mel ni xale bu góor bi moom bés boobu la suur xale bu góor bi bugatut ko bugatut diiga dara lu dem bu comme daal mu sib ko totali mu ne mu jékki-jékki rek xelam bi yëpp mu ne muy nekk si ko
0: si sëriñ bi
1: muy nekk si sëriñ nekk sëriñ mu ne eh wan mon rek sëy ba am
0: moo ak sëriñ
1: waaw
0: sëriñ bi lay ràcc na tey kanamam moom
1: sëy ba am mu sëy mu ne ñu nekk si mu am si doom ah sëy ba nga fa de sëy ba nga fa de
0: waaw
1: xam nga sëriñ dañ dee xam bidiw dañ dee xam ne yow sa bidiw dafa baax góor bu dugal si yow rek dafa taaka dafa am seen ñun ñoo xam ne yàlla daf leen may loolu sëriñ yi ñu bëri xam nañ si dara moo tax mosi sëriñ yu bëri doo dee gis ñu am benn jabar doo dee gis ñu am benn
0: ay la ñu am
1: ay jabar léegi ñu nekk si mu ne dem nañ ba am benn doom waaye xew nag am mu ne si dëkk joolaay mu ne mu ànd xaritam dem mu ne xaritam boobu ñoom seen mbokkay ñoo fa am xew xam nga comme dëkk joolaay ñoom moo si seen aaj yi ngénte yi dëkk yëpp a dee ñëw seen mbokkay seen muur yi ñëpp mu ne ñu dem buñ demee mu ne moom bokk na si tent boo xam ne ñoom gan yooyu ñoom ñoo leen war a toppatoo di leen dalal jox leen lekka naa luñ bugg a ñoom moom
0: bokk na
1: si beneen lifi
0: waaw
1: muy servi ñooñu di leen jox di leen jox di dox seen service ba xew bi di jeex mu ne si foofu am na benn mère bu fa nekk mu oo ko mu ne mu génnee malaan
0: waaw
1: jox ko
0: mère bi
1: waaw mu ne ko soo eegee xaral ba ñëpp tëda nga jël malaan bi oodoo ko nga jël mu ne xamul lu ko ko jëmale waaw mu ne moom dafa jaale waaye mu ne ah mu ko xaritam bi mu ne ko def ko rek mu ne bu mu ko defee guddi boobu mu ne dafa def ni xamul fu mu nekk mu ne sëriñ bi ne yow man ak yow lan moo fi lan lu fi
0: yow man
1: yow yay kan yow yay kan man ak yow ana man ak yow mu ne ko xale bi ku ko jur kooku sëlam ko mu expliqué nal ko yëpp soo suma jabar la ni ak mu ne ko déedéet loolu munta nekk mu ne mu jël doomam bi bu ay son bagage su mun a yóbbu rek dem mu ne mu égga seen kër fekk yaayam bu mu fugee ba yaayam ubbunta bi yaayam di jooy yaayam xamoon na ne doomam bi du lii du sago pour mu sëya kooku parce que du taypam mu ne du taypam mu ne nag mu ngee wax ñun jigéen yi nañ bàyyi suñ xel bu baa baa baa baa si
0: façon boobu
1: façon yooyu bu ko jigen yu bari ñu ngi sey nekkul seyuñ ak sen sako soy sey da nga sey sa sako
0: akay
1: sëri gi tamit mama ni ngir yalla ak yoneen te bi nit bu ñëwé wala problème am bul ci duggal sa bul ko bu ko def lo xamne dang ko soko bëgge taka wako ko plainly
0: wa yow lula fa indi
1: lula fa indi dama dem ñaan lu
0: pour koko taka la
1: pour kan taka ma dama ñaan lu ma pour sëriñ taka ma de
0: wa pour sëriñ bi taka
1: wa dama ñaan lu pour
0: xalé bu goor bi
1: wa bu ma li nekkal pour mo taka ma
0: wa legi mom gis na la bëggu la taka kay na ñaanal bopam
1: dede na ñaanal bopam wa bu mu ci duggal li ni bu mu ci duggal yu fi sëriñ tu na mako wax suma ko waxé man bëss suma buga la dina ci duggal bu féké man gis na ni ak ké kon ki sa moma gënal kolé na ci duggal way nga tagalé nit ak sagom mu ngé def lo xamné né mom andu sa sagom ndal lolu l'islam daf ko daganal
0: gaay l'islam yi gaay deg l'islam
1: non amul gaay deg l'islam to neko julit sax yo borom warna xamne lolou daganout
0: legui ñaan
1: te maman yu bari ñu ko def dañ bay xel de
0: wa xam nga tay so demone ci ñaan lu ko bobu no mam man gogu nonu nga wax nga dem mu ñaanal la xale bu goor bi takala
1: wa
0: koku lum def du def la ñaanal
1: daf ma ñaanal ak daf ma dama liggey koko bok
0: wa batay gisulo bamu la joxe sungu bi ne la mom mu lek ci fexel ba mom mu lek ci yow nga lek ci
1: waw
0: sungu bobu laccio lijeentewo lan la way lek nga ci ak mom
1: waw because mom xale bu jigen bi lum gisone rek mom xale bu gor bi la nam numu won def fe be koku takako mom lolou la jogor
0: way lolou la ñu motali mo xone na ci jigen ñi baye xel
1: dede so sété di other side moy xale bu gor xale bu jigen bi dañ nobante ba pare
0: waw
1: way mom ak maman bi nobante won
0: waw waye tak man ta am
1: tegu lolou mo la wax even do taka bi nekul fa
0: acha 8779995 mën ngeena jaar fu ngeen dimbalé yeen ni deg waxtan bi
1: ñom ñaar dañ nobanté ba paré ba waxanté fi sey
0: waaw
1: légui xalé bu ko su fekké né mom bëgg na affaire bi gaaw muy jog du ut lu ñaan
0: xalé bu jigen bi
1: waaw muy jog du ut lu ñaan kala toga koku ñew mu gis koku oké ki di goor bu ko taka dinga ubbeeku ak yoyu ay mané
0: momu defal ko bobu
1: yow mo defal ko bobu pour la wa yalla moko wer yalla ko mun gisu mom yalla bu jigen bi damu fen way lu mu yahuna
0: am nga sey bu ko galaj také bu galagi toje sey bi tax
1: sey bi tax ah kay lolu amna mom
0: wa lolu da fay am
1: lolu amna
0: te comme li nga wax ni li jigen bi joytu ni dafa am de dafa beuri sax
1: mo
0: dafa beuri ci yenn jigen yo xamné wala yenn goor ak jigen yo xamné bo gisé sey bi rek da ngay xamné amna lu ci rax
1: man gis nako
0: lego gis ko nangou
1: jabar xaritam
0: jekeri xaritam wala nangam
1: gis nako ci benam maman kum taka nonu ñepp wone li
0: du neen
1: serigne tu mo fa nek
0: ndax daf ko jom wala lan xale bi daf ko jom
1: do mu na wax lool tamit de way
0: mbeugel dafa selul melo de selul tadu wengu de waji mo ko do mbeugel selul lool de
1: du lool de way yenay ah yo tamit serigne nak fa fekene ñu ngey dug xama serigne la xama mamun xama hafiz naka la ñoo tudda sa bu xaf naka la
0: de ma man dal
1: duma len
0: tudde de serigne la len di tudde
1: mané
0: dañ def fajj
1: di ñaan ya xam ñu tudda
0: serigne tar ya
1: dede onkul ki waxon nako fi
0: kan bohaba
1: boha wa
0: serigne tiam ma waxon nako fi
1: dede onkul ki ibu tiam
0: ibu tiam wa acha bal mo ñu duggal ko par ci kër gi su ko defé ñu ñëwaat and ak yeen 8779909995 ngeen jaar fofu yeen nit bu ngeen amé lu ngeen di indi ci thème bi rek ngeen indi ñu ci seen xalaat ak seen gis gis ñu dem jël yeeg li yebane del so
2: Tiara powder drink moy juice
3: to win exciting prizes Zanzibar Hyundai back
2: mun na la defar ben litre ak genn wali juice
3: ci juice or anyone after self-business service for 12 months weekly prizes and a grand prize draw
2: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar

0: ñu bayyi dem ci sëriñ bi
1: wallahi jërëjëf ñuy
0: gom yalla yalla dang ko gom 100% yalla kenn du ko gom xaaf dang ko gom 100% motax loko ñaan mu defal lako mom lu mu am yëpp soxluko lu mu am yëpp pour ñun la so ñu ngay ñaan nit yi ñu bayyi dem sëriñ bi ñaan ñaanlu yalla mo mo mo mom lu mu am du jé até sula may daf la may même dem doy
1: jërëjëf
0: waana jërëjëf way
2: jërëjëf tour bi
1: jërëjëf dem na
2: demna
1: acca mugo yenit man ngeena def ni mom ci 87 7990 995 877 990 995 ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
1: bismillah tour wi ak foy wote
3: lawé
1: ba
3: wa
1: wa okay no def
3: yaang ci jaam
1: wa ñu ngi ci jaam ba alhamdullilah
3: demu mangale teew
1: ba deug la kay deug la
3: naka soxna ci
1: mu ngi fa mu ngi ci jaam
3: demu soxna jaaray lu bari
1: mu ngi lay deug
3: mu
1: ne na mun la
3: ah ma ko gëna namu dama len né téwlo wa du ma duguna
2: né
3: ah ko bé mo xamna dina hé ñuy nelaw jigéen ni tam sëriñ dem len sonal dara té légo lég nak kum lay mujjé yow sa dula né
1: wallahi dëgg la
3: ay nako yalla jappalé jappalé ñëpp
1: amin ya rabbi
3: barké sëriñ amaal
1: sallallahu alaihi wasallam
3: sallallahu jërëjëf
1: ok jërëjëf acca jërëjëf lobé ba yéni tamit man ngeena def ni mom wala ni ñom ci 877 7990 995 877 7990 995 ñu and ak yeen fi ci West Coast 292.1 fi ci Kotu ak seen programme bi di jaar jaar yi demb mugo ba tay gaay nga ñew ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
4: assalam
1: acca bismillah jaaray waxal ak mom waaw
4: ami na ngende
2: jam rek
4: ah waxtan bi amna solo
2: jerejeuf
4: waaw en jigen bi nak lim def nonu dafa fekko ne dafa demo pour ñaani ji waaw lolu baana way ki nga kom li waxon ci ko joxe pour mu joxo pour dem yobul ko xale bu goor bi mu def ko non pour koku buga ko mistake foko la
2: deguma
4: waaw lolu mo fekke na islam lolu comme yi ngay wax ni dem liggéey nit pour mu bugal la loolu moom correct mun naa dem ñaan bi ci pour boy bi yaala dem tey seen diggante waaye su fekkee nag liggéey am na rek so moom bi xam ne li def doon dem pour liggéey xale bu góor bi su fekkee ne dafa dem pour liggéey xale bu góor bi di seetlim li ko sëriñ bi def moom tam loolu la dem def xale bu góor bi so tit fot tam la loolu moom islam bugut ko
2: fekkee
4: na dafa ko pour mu taga ko naa ko ñaan rek na dem ñaan lu ji yooyu doonu waaye sëriñ bi bu mu ko joxee dara ne dan na dem mu jox ko xale bu góor bi su defee loolu xale bu góor bi dina ko bugga wala dina ko tagga loolu moom dafa xaraam loolu moom baaxu sëriñ bi tam lim def xale bu jigéen bi dafa xaraam baaxu waaw islam bugul loolu moo tax ñu day aaye julin ngay dem di seetlu loo xam ne bisin la loolu soo ko defee da nga am bàkkaar waaye thème bi am na solo trop ñu ngi leen di gërëm sant
1: jërëjëf jërëjëf oncle Aboubacar ñu ngi koy jaajëfal
2: ah oncle Aboubacar
1: waaw yéen it man ngeen a def ni
2: ma leeral moom demuto mu ne demutoon pour liggéey de dafa demoon pour seetlu diggante moom ak xale bu góor bi sëriñ bi gis seen diggante baax na comme moom moom bëggoon naa pour xale bu góor bi takka ko léegi sëriñ bi moo ko ne yéen seen diggante baax na te kii su la takkee wasagam dafaa ubbeeku be waaye sëriñ bi daf ko raxaaleel foofu dara waaye da nga ni dem ba si bi dina gis beneen xale bu jigéen su ko takkee yow xale bu góor bi daf laa abandon
1: maanaam moo tax
2: ba pare sëriñ bi waaw
1: pour mu bugga ko pour
2: mu ne ko waaye dina la defaral
1: téere boo xam ne dina ko mën a takk
2: mu ne ko waaye dinaa la defaral gis nga foofu de kon sëriñ bi dafa bëggoon a tiy xale bu jigéen bi su boppa moo tax mu ne ko dinaa la defaral
1: waaw ok bal ma ñu jël kii ñëwaat salaamaaleykum
5: aleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu asalaamaaleykum
1: waaleykum asalaam
2: fane
5: ah di naam amee la ñuy saam bëgg a bàyyi
1: naam
5: jàmm ak salaam ak yow yàlla rek moo la cay fekk incha allah
1: incha allah jërëjëf yaay
5: boo la ko yàgg bëgg ñu bokk ko bëgg ñu ñëpp
1: amin ya rabi amin amin
5: parce que sayidina mohammed
1: sallallahu alayhi wa sallam
5: ku baax de mooy bëgg ku baax
1: dëgg la
5: kon nag ñu lay siyaare bu baax di siyaare jaare jàll bu baax a baax suñu doom dóoju
1: mu ngi lay dégg
5: siyaare jàll jaare jàll moom dañ naa koy dégg nag moom waaye bu ma la nuyoo nag dinaa koy nuyu wax dëgg yàlla
1: waaw dëgg la kay
5: waaw dinaa koy nuyu da nuyu soxna xadi suuré nuyu naa ko lu bëri
1: waaw Khady
5: Touré di nuyu ñepp di siyaare ñepp di ñaanal ñepp jamm comme ni ma ko waxe yalla ñu yalla boole jamm ci barki sayidina Muhammad
1: amin ya rabbi amin amin
5: wax borom su dige lu lak xale bu jigen ge su fekke mu ngi ci neeg yaayam la wax am solo solo ci yoyu su dem na and ak yaayam
1: waaw
5: ndax way jubbe dal ak la
1: waaw
5: so ak su rafa way jubbe fe da dem ñaan ji mom dana xam ko ma yobbu
1: deug la
5: ndax ñaan ak way ji sax soko ñakke fo dem yalla man nakoy ant wa ci fekke nak bu ni wax deug dañu laqatu de dem de ñaan ji
1: di demal sen bop waaw
5: ah neneen man na len te fekk lo xamne manon na len te baña fekk
1: wallahi ndaw deug
5: way so xasse am ci kalifa sa to jog jital ko
1: hmm
5: do fekk kalifa jitalé nga ñaan ji dal yalla man nakoy nango ndax yalla mo ni ñaan de nal may len sant len ma dolli len waay ci fekke da nga dem sa bop nak leg leg solo solo fekk la ja kon nak ñi nga xamne defaguñ ko ñu ngi ñaan nañ ñu ko def nañ top ci seen kalifa yi ba julli de ñaan ci julli mom amul mak amul ndaw kep ko julli jeno tax borom ñaan ko rek lañ ko ñaan yalla man na la koy may nañ goor gooru rek dara sa tal de selal yeen nañ yalla yaram jabo gi tegal ñu jabo ci yoon te yalla dimbali ñu xaaral ñu jabo ji ba ñu bëgg xaar dafa ci barki ci Ibn Muhammad
1: sallallahu
5: alayhi wasallam lay neuy ci lu bari nak ci and neuy nak ci imam imam Touré ma koy neuy de neuy imam
1: Jawara
5: okay ñu ma ngi neuy de neuy ñep ci barki ci Ibn Muhammad
1: jërëjëf
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf bu baax
1: okay jërëjëf suñu yaay ajaratu ndey pané fofu ci bijilo ñu koy jaajeufal bu baax ay di set jabor gi wa keer gi yeb ñu ngi len di nuyu mu ngok 87799995
2: ha nga man luma degangut ni ci wa
1: waaw
2: ah serigne yi man degangumo ko hoose serigne comme duñ nek lolou nonu waruñ ko def ken waruñ ko def ken
1: way serigne bi ubi bitigam di jaay nak
2: jaay la
1: manam ki am bitigam ubi ko di jaay nga dugg ci bitig bi xam ne jaay ma li mu jaay la lolu serigne yoy di def rek
2: deug lolu mala wax
1: ñom bi ubi sen
2: waye ewo lolu waye cham koku dafa ñew dañ dé tollu situation dañ di nit ki dañ dé tollu situation waye bul koku nit bu tollu situation mu ñew yaakar la si nga or ko ba bari mu yaakar la si
1: bobu tamine benen bir la
2: xala mu yaakar la si yow nga profito fofu nonu ngay defal sa bopa
1: deug la dé
2: nañ lan wax tamit ci serigne
1: waye lolu du serigne yef rek gis nga fi tay yaangé yaakar ab jaaray jallo nga ne ko jaaray man de piece bi bëgguna ko jaaray dem ci borom piece bi nako diiw de soxla nako waye bu ñëw ciat ko nangam
2: waaw
1: han
2: waaw
1: té jaaray lam ko jëndé du la ko wax sax
2: waaw
1: légui mo mu ngi fa aw outalé dara
2: loolu ñun jigen
1: loolu rek affaire bi gis nga ñun fi jiko yi mo graw
2: bo mo ñun
1: du yeen jigen ni rek affine ci goor ñi sax da nga yaakar nit
2: waaw
1: wax ko sa soxla fokk né daf lay dimbalé fekk mu ngi lay rendi
2: waaw
1: yu yeb mu ngi fi
2: loolu mu ngi fi waye gis man sëriñ yi daal wa diga han
1: xam nga ki
2: so bugge nit ki wala wante lak mom
1: ñu jël ki ñëwaat ci ko ci nit ki assalamu alaykum
6: ay salam
1: bismillah turu ak foy wote ñu ngi sant yalla ba alhamdullilah
6: daal ne am
1: okay yaang ci biir ñu lay deglu
6: waay jigen bobu lim def baxut dëgg bi ko gëna bon na way jigéen bi lu mu def baax
1: ok
6: wa do tax manala sëriñ bi mako gëna bon parce que nit ki dafa lay yéxul yaakar la
1: waaw
6: nga ñaanal
1: dëgëla
6: yow ngay nopp ngay nopp goor ci jubb ci ndax koku du ñaan dé nopp la
1: nopp la
6: ñoo baax ko
1: ay da
6: baaxut jigen bi fofu rek la bon nek ñu ko defale lool dafa warona bañ ñaan yalla guddi lañ koy def wala becc da ki sa kul ma ñaanal ko lool moy ñaan yalla
1: okay
6: du ngay def jëf nopp
1: ay sunguf sa ngay def sa jëkkat sa mën na ci am biir bu metti
6: ba mu nako ray sunguf bobu sa mën nako ray
2: boori bari
6: de nañ sunguf yalla sunguf
1: wallahi
6: ba léegi ñoo ni am ñoo xam ñi ngi tëcc mënu ñu jóg ndax sunguf sunguf baaxut parce que bant la buy max waaw bant la boo xam ne dafay màgget dafay max waaw nga bàyyi ne man maa ngi nii yooyu mooy suma liggéey jigéen ñi baaxut jigéen sëriñ bi ko gën a bon
2: yow foo nekk
6: ah déedéet doo ko xam naa
2: su fekkee dama bëgg a ñëw nag
6: maa ne boo ñëw doo ko xam
2: ah lu sax ah déedéet ah caaf
1: jëlal nombam bi jëlal nombam bi rek
2: dé duma jël nombam parce que dégulo lu ngox mu né duma fa xam duma fa ñëw ah duma jël nombam
1: té mom lool ci lool mu ngi
2: waaw ah mu né duma fa xam mo lu ma jëlé nombam
1: mu ngi neubatu
6: ana do ko xam
1: yo dal jëlal nombam bi rek nombam ba
2: nombam bi
6: wala né
1: waaw
6: man da digelu mako kenn mu def ko saka ben jigen da fay am bakka serigne bi du am su jigen bi amé ben ci jam na fuk
1: deugal
6: la ñaan duñ koy def ci ay sumbu fak yoy dañ koy jël turus ñaan amna ci do xamné soko tuddé bala borset waji wax waaw yalla mo koy nang
2: okay
6: yalla di nangou nak bobu day yak
1: okay
6: Allah la ko tey epp ku ñu def lolu be nga wone ci ku jibna ndawsi yalla ñaari at ñaari at dom seydi tax
1: yagna
6: seydi day jaxaso problem ñew dara dotul ba
2: deugal
1: jerejeuf
6: dëgë ndaw ci mëna goor gi nekk ni nga mel dafa bon digeen bi mëna naka goor bi mëna ko yow nekk ni nga mel dafa wa tuuma la ci ñow nak yaq dal ñu lu ko def moy liggéey goor bobu liggéey la du ñaan ak du ñaan de
2: bobu liggéey la
6: liggéey la dafa liggéey en way soko defé da ngay gis ne da fay japp waaji forcé way ñaari at la la may
1: dëtal
6: na ko xamne def na lool mu am lu ëpp ñaari at amut ñaari at doom te ñaari at yoy sax so mo do bu ci doom ci do rek problème commencé ni yoy baxul
1: baxna jërëjëf
6: li du ko def
2: wa tour bi
6: mané do ma bay
2: wa li dé metti na tamit
1: ya ko metti dé way metti
2: dé dé dafa metti dé tia man dama fa bëgga dem mu né duma ko jé duma fa dé
1: légui nombo bi dana la ko jox
2: ah dé duma ko ñëp dé ñëp ngey dëgg mu né duma fa dem
1: kon duma ko jox
2: mu né duma fa dem duma li so
1: té du la jox nombo
2: duma jël nombo bi
1: kon baxna jërëjëf ñu ngi lay jaajëf baxna
6: li rek la am duma ci yox
1: okay amna solo jërëjëf
6: dalale ngeen digal ko jigeen ni ak goor ni
1: okay jerejeuf
6: goor ni digeen digal fu tak ñaari at fu tak
1: jerejeuf
6: bu liggey digeen bu liggey goor pour ma am ñaari at da fay tak parce que dafa digey
1: jerejeuf acca jerejeuf
2: xam lu mu wax
1: jerejeuf ñu koy jaajeufal bu baakha baax
2: lu mu wax lolu soko setlo amna ñaan amna sëriñ nga xamné dañ lay ñaan té sëñ kurus ñaan la ko
1: ñaan ko dangu mom jeexna ñaan mom bu ko yalla dangu bo mom jeexna waye ñaan go xamné sétané ko dangu
2: waaw mom comme na sëriñ nga xamné dañ lay ñaanal goudi waaw lolu amna waye ki mom borom
1: waye na ci jigen ñi bayyi xel tamine ci sungu fi ak téré yi xojalal li sa jëkkeer wala xol xojal ko li mu naan oru
2: ay goor itam won nañu rek lé nak dañ dé pousser na jigen ni too much
1: dé ci naka
2: dañ leen dé pousse too much xam nga
1: naka lañ leen di pousser
2: nit ki gisa ñene ni
1: jigen mo xamatul bëgg bëgg mo xamatul
2: kum bëgg amul jigen xamatul bëgg bëgg am da gisa jigen daf su méré mom lu mu xalaat lool rek la dé def
1: waaw
2: su paré dafa mëna tok mu réccu
1: waaw fekk passé na
2: mota goor yi bu leen dé pousse jigen too much
1: waay jigen ni tamit jigen
2: ni
1: dégo jigen mo fi jaar
2: ni gisa yaangi pousse sa jaba
1: jigen ñoo ëpp doole ci sëriñ yi
2: tiap yaangi pousse sa jabar too much diko sesti maraaj bi sa jabar mën na la poison sa nga dee dañoo ñëw ñu ne diw dee na ñu sangal la dem suuli la
1: ñu sang ko ñu sang ko
2: maraaw jamam na mo dula poison
1: mo wax ko bu ko helale suba say
2: maraaw jamam na dula poison mom way da mo taw jigeen goor yi nañ bay di pousse jigeen ni too much jigeen ak goor amul ñun suñ mentality dafa ñun suñ méré luñ xalaat rek lañoo def luñ xalaat rek lañoo def goora jigen duñ bena
1: paré réccu
2: légui yow yaangi pousse sa jabo too much mu genn na fa dem ci sëriñ kamala yena jigen dañ dé mëna dem ci sëriñ sa ñu yaxasan sen jëkkeur completely du mëna laat benen jigen dara jëw sen bop parce que du leen mëna dara way ñom ñu ngi méron time bobu dafa tax ñu dem def lool
1: goor ak goor sam ñu ngi koy def di
2: dede way bu jigen mo gëna ma gis nga yeen goor da ngeen dey mëna mer de sometimes da ngeen dey mëna contrôler sen mer ñun jigen mënuñ lolu man right now yo so mo pousson ni ma mer yam ma pout ma ngeen mer lu ñew suma bokk bi lolu lañ lay xalaat
1: lolu rek ngay gis ne moy solution bi
2: lolu rek lay xalaat
1: oh okay
2: té luma la si mëna wax dama dem tok ma rëcc ko
1: waaw fekk passé
2: na waruma ko wona
1: wallahi
2: mota man olu dama di wona goor bul dé pause jigen to much ñun jigen li fi nuñ da yalla nañu yalla jéggal du ñun ji jigen yi yépp tamit du jigen yi yépp tamit du jigen yi yépp tamit waye ñun suñu ma
1: jigen na jaar fi né jigen yi dañ bëgg sëriñ dé
2: waaw lool mom dégala mo
1: ah mo leen di yobbo yeen yi parce que xam nga sëriñ
2: ñun jigen duñ tok ñuko wé because yo soko defut
1: sëriñ yi ñeneen jigen ni ñu ko xaliss rek lañu ut ñom fuñ ko mëna amé rek bax
2: waye tamit
1: dinañ la jox lo xamné sax ñom gëmuñ ko
2: gis na ligéy sëriñ bi légui ku nekk daf ko def business ku nekk ansé duga ko xamné xamuñ ko gis na ñeneen yalla mo leen ko may luñ ñaan ti seen korus ñaanal la billahi daf dé dal ñeneen yalla mo barké seen lamiñ way bul dem nga forcer sa bop ci lo xamné boku losi
1: acci ñu jël ki assalamu alaykum
7: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: ah yo kal baat bi tuti
1: wa alaykum salam naka wa bañul ndin
7: wa ñu ci jàng bu baax
1: ñepp ngoy yeg rek
7: wa
1: acci yow lañu dégg
2: kal la ni
7: ok man lay nuyu ta jam nuyu ta jaray
2: man déguma dara man ko
1: jaray mu ne kan moy nuyo ni
7: ah man la abubakar bañul ndin
2: ah abubakar yo no man la di
1: banjul ndi
2: wa borom banjul ndi
7: okay yo yo ñu ici na topic bu important tay waaw bu won ci contribute tuti
1: acca yow lañu deglu
7: di nuyu ko la ci yeb depp ko fi jaaroon nuyu na la ci da sargal wa ne ko ni ma ko lay waxe ci africa la
1: wallahi
7: te fokk am yi nga xamne fu ñu def ko ko sun ko deful le am nañu nekk fi gannaaw di def leneen
1: okay
7: suñ dañu ci ñu yaakaar ko yépp yaakaar aduna yaakaar la
1: bari na ci
7: yaakaar na ne nit bi am na xam xam
1: wallahi
7: am na fu mun soo ci demee dina la jaafare nak su ne dem lum fa yobale mooy benn pour ñu uti aar gaay lu ñuy aar wala ñu uti lu ñuy yokk lu yaay yokka yow nit bi wala lu lay salgal yi ne tey nit wal na ko yëngatu di ko ut because ne ne tey dafa ànd ak yow te yeneen si am lu ko nuba te lu ko nuba yow loolu nga si bugg a génne te moo tax ngay def parce que ñu ne sara wala li ngay sangu wala li ngay naan te yooyu dafa important because nit lii nga amee looy sangu looy naan ak luy génne si yow te yooyu noon lu may def dafla yokka nag lu si bañ mooy ne nga dem pour feena yëf moo la yóbbaale mais du mel ni ah taka yow ngay dem bii taka kese bii taka kese nit mun na la siy naxee nag soo demoon pour aar sa boppa wala lu lay yokka taka mun na siy génna alal mun na siy génna leneen ak leneen mun na siy génna li nga xam ne daf laa yokka wala daf laa aar soo demoon pour lu lay sagaal lu bëri yaa siy génn la li nga xam ne soo si demee di nga si sag ñeneen ay yeneen di si mun a tëral sa boppa tëral sa askan tëral sa waajur wala sa i njaboot nag wala dem benn yëf mooy ne mbiri taka kese wala mbiri alal kese wala luy jaxaneet yow sa autorité yow sa boppa yow yaay yaaw bico dineen la fi nax wala jaalelee la fi nga xam ne wala loo fa loon a jaar su aywee foofu ne tey yi si xale bu jigéen lañ nekk di wax moo demoon pour lu koy si benn yëf mooy taka man ouvrier dama koy advice ak xale yu jigéen yi pratiquement xale yi nga xam ne combo bi fii lañ magee man banju séeré kunda bi fii jàng naa ba pare jeexal nga jeexalloo nag ñëw rek nga dégga yi si taka yi sa xel nekk si taka dama lay wax ne gars yi de fii lu la si lan nga war a def digala taka important na baax na nag yëngul amul yéen a yëngatu yi nga xam ne da nga ko war a utal liggéeyi da uti fooy liggéey uti fooy amee koom-koom fu mu naanee loolu mooy danaa jàppale googu la si fekka dafay fekka am nga dala soo ne naa jéem da ngaa gis am nga dala ngeen demaare dina nuyu di nuyu koola si yéen
1: jërëjëf Aboubacar foofu ca Banjula Ndiing ñu ngi koy jaajëfal moom it su ko defee rek yéen it waxtaan baa ngi noonu ni ñuy def jëli yëg léeg yébbaane yi bu ñu fa jógee rek ñëwaat ak yéen ci waxtaan bi.
8: Talk more, laugh harder, and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses, just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Why settle for one when you can talk with two? Dial *135# now and start talking like never before. Africell, connecting you to your peoples. Africell, 25 years for Africa. Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
9: Mbaji ngulu watu lminke muna fankumi mlanula. Kibari kumayari mbafele, almanya na njina la mina.
10: Kabonyi September karo tili nanula. Gambia be telephone number lafalale kabon number wara wala kata number konanto. Pur kumium number dung, number men lafata je waleng 860. Walem nyintiko, lafaro nyinko la, nibe kumium number komandila. Ibe 86 le follow mala, jana marila number ilafta men komandila.
9: Kumium.
10: Kumium.
9: Alla simkar kilo nyinomu. Alla number kilo nyinomu. Ibada tilani 86 dela. Nimi lafta kibar kotan sotla nyinto. Isyan kumandi. 111. Kumium. We are better together.
11: Tiara powder drink is that refreshing drink that everyone loves. One sachet of Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruity drink, and there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and comes in various flavors: orange, mango, berries, pineapple, strawberries, pineapple coconut, lemon, and passion fruit. There's a flavor for everyone. It's so easy to make, dissolves quickly, and tastes great. Made by Foster Clarks in Europe and brought to you by MFH Group Gambia. Tiara can be found in all corner shops, mini markets, and supermarkets. Tiara, there's a smile in every sip.
12: I love Tiara because it's the best.
13: Do you want to win loads of cash by just answering questions? Then join the Africell Win Highest promotion today. It's easy to participate. Simply send SUB to 4444 for $3 straight per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes. Here is how it works. Every correct answer earns you 5 points. The more questions you answer correctly, the more points you collect. And the more points you earn, the greater your chances of winning big cash prizes. Don't miss the Win Highly Show, Monday to Thursday at 1 p.m. Fridays at 4 p.m. On Saturdays at 5 p.m. upwards. Catch all the excitement live on Avril Radio and across all our social media platforms. So what are you waiting for? Send SUB to 4444 today for just $3 per day. Start answering questions, collect points, and win Hallis with Africell. Africell win Hallis. Answer, earn points, and win big.
8: Africell, Nyoko Yor.

0: at least yow koku da nga bëggante mom defaral ma ki mu takama ak yow nobantaw noban nobantaw ma koku tay nobantaw ma koku elek momu dem def ba pare mu takama legi do muñ am sax
1: parce que man sey na nga fogné da nga nobanté ak mom nobna la yow lér na la
0: kan goor
1: ki goor gi nga fogné da nga
0: daf la nob way at least ma koku ñu ngi wax
1: waaw ñu ngi mom lay gëmlo né bëgg na la
0: waaw ñu ngi ñun la ñu ngi gëmlo wante
1: waaw yeen nga gomlo waay yow jaral na la ba nga dem ci serign
0: ya ngay ñu ngi gomlo wante waay ma man bo xamne yow waxante wulo koku nonu dara
1: ci ñew leen 87799095 ma ngi jéggelu ci collab mu nga ñëwaat rek
0: waxante wulo ak mom dara lu dem ci fi amour ori sénégalais amour zotem waxante wulo mom
1: lay dem légui lay démé
0: légui lay démé di li lé koku jurna dom
1: da ngeen
0: wara sa jur ko ci sa bom jurna do way juru ko ci sa
1: bu yalla ñewé ngeen xamni ñew na bu ñewul ngeen
0: yalla kay yalla kay du ñew daf
1: di yoon ni sa su ne serigne buñ ne man na jigen ñi nak fu serigne nek dinañ ko xam fu serigne nek dinañ ko xam
0: legui de togu serigne so demé serigne bi goori ngay fekk fo serigne bi yeb ñoo fa tok mota nak buñ sori fofu
1: ah day am rang
0: buñ sori fofu
2: allo
1: allo wa bismillah
2: okay lan deug bay
1: naam
2: xale yi dal wax deug bu ci ëpp ci ñoom la
1: Tu
2: am sa way jur am nga ko la ñaanal
1: ah kay
2: mo tok señ wati way jur yi sédda seen xol li leen digal ñu def ko
1: hmm
2: bala nga dem ci señ mu da la ñaanal so ne sa wati way jur ñaanal la wallahi ñaan da na nang de lu jot yomb
0: wallahi
2: ñu nga yalla xat def ci dug fi waji rafet yi fofu la koy jaar ya xam nga fi ma jëm
1: waaw
2: digeen jo xam nga jidd nga mel na ne ay ko man da jaar da nga am jëkkeer
1: waaw
2: way na fekk na nga ni sa wati way jur nangul leen deegal leen su ko defé buñ la ñaanalé bala nga dem ci serigne tam bi amé leneen sa ñaanal way jur bu nango lu rek man la yibu ku neex kon nak nañ xem nañ am ci seen wati way jur ko goor goor ta xamna lu jot yomb yalla ma fi neewon ba tay mo fi neex
1: mo fi ne de
2: waaw mo fi neex te ku ko ñaan mu may la saka lu baax ndax mom mo bëgg ñu yok askan bi képp ku ko ñaan lu baax dana la ko may nañ am ci seen wati way jur yi ma ngi ko ñaanal ci li diko ñaanal doom yi diko ñaanal bëpp julit ma ngi neewu na aljafa ja dara na bari dañ ni bajjanam dañ ni sama doom Khadija Diop ci sañ ci bëssu ndey Diop ak soxna lobbe ba nañ dégg ndigal rek buñ déggé ndigal dal yalla man na leen ne musa ci lu nekk lañu ñaan
1: ndaysan
2: wa lañu ñaan bëgg bay nak ma ngi lay ñaanal yeen na yalla mengo sey jur ak képp ko bëgg bay
1: amin way
2: amin
1: amin
2: ñepp yalla ko leen ndax ñu dañu bëgg bay ba xamni ko bëgg bay rek bëgg nañu
1: waaw waaw wallahi ndaysan jerejeuf ya boy ñu koy jaajeufal waxul lol de yow ya ma bëgg uutal seet rek mom waxul lol de
0: ah dama fu ne mu ne yalla mi la seet sax
1: ba tay bu ko waxe tamit baxna amin ya rabbi
0: wa baxna
1: solo nako
0: mu ne wa baxna
1: ñaar ñet ñent
0: ah yoy yep yo amulo ci ñaar rek
1: mu nda am ñet sax ma am ñaar bok at least
0: ku la tere yow ku la tere takasalahu
1: yalla
0: ha okay
1: ah digolu fi sumay wax legi lu jot yomb
0: ah lu jot kay yomba
1: wax dafa joto ñu ñaan tamit
0: baana
1: bu joté rek nga dégg mané la jaaray ah man nak tay mom mayena ko dé acha assalamu alaykum
2: bal ma dé mengo sey bir la wax mengo sey bir
1: waaw mengo
2: ah bolé duma bolé mariama cha mariama cha sama yaara sama yaara mariama la tuddu ah jaar
0: mané ko don dina ko sa
2: waxuma sey dé mengo sey bir la la ñepp yéne yalla mengo sey bir dé nga jaar
1: amin jaar dégg
0: ya wé ma mariama ne ko don di record sa ah mom lu ndugé lèr léral wax bi sa mo lèr parce que ma mariama to nekut di record
1: mo gënde mariama yayam la
0: wa way dé mariama mo na reconné ah okay
1: okay wa
0: légui ñun suñ baay anti dal tay li tay ci li lañu
1: wax ni lañ may fexalé ci radio
0: wa ngi bokku ma
1: ya ko dé mané ya boy so ñaanon lool tax amul problème
0: mom de mëna ñaanul ko léral na
1: bo non mom wa wax ni lim ñaan mom té lool la ñaan deug la
0: way lool la wax lool la
1: ñaan way su ko su yokon tamit yaqut ko
0: ah
1: dedit kay acha 87799095 ci ndaw soosu nga xamné indi nañ tambi pour rek waxtaan ci ci ñi nga xamné dalagul leen ak ñim dal tay amna ño xamné ñu ngi manam ñu ngi dund lo xamné seen négu sey lu metti lu pire liko wara rek moy fañ leen tak ni goor gi di takay jigen ji be lum wax ne waaw non la goor gi di takke jabar da xama non la jigen ji di takke jëkëram bi nga xamne lego leg wa koñ bi sax dañuy fogné ki jëkëram dafa yambar ki jëkër ki lu mo jëkëram nangam fekk ci
0: la lolu jarnako ci am
1: ah jaral na len ko
0: dé ngay dem di takasse
1: yow sa jëkër be lo wax mu né waaw dañu fogné yow yambar nga sax
0: yow ñu ko lolu sey kon
1: ah ya nga sey kay lool nga ko
0: parce que lan lay wone ñu ne soori kesse da nga diga sa ndigali jëkkar
1: waaw
0: sa jëkkar waaw moy sa wa
1: waaw
0: sa jëkkar moy sa kilifa legi yo nga dem benn ka sa kilifa jëkkar
1: waaw
0: ah dede man ah dede lool rek ka dess nañ ko ba
1: waaw
0: man ma dem benn ka kilifa suma jëkkar lu may def fofu
1: de no waté té loolu loolu ñu koy gis
0: ah dede jëna jigeeni nak nañ ñengé na su lu ñéké de
1: do koy gis ci koñ jëkkar di buy wax sa su ndax nak lay
0: wax way way
1: dede waay moy wax ci
0: gëna loolu baaxul sa doom yi ngay
1: xalé sax jabar ji lañ gëna déggal ci ni jëkkar ji
0: way sa doom yi ngay sét tamit ciam sa doom yi ngay ñeneen dañ tok ci dañ tok ci bu mi sey bi rek way sey
1: da fekk jigeen ji jitu na la duggu na fune
0: loolu dafa ñaaw rabana
1: fune
0: loolu dafa ragal
1: yow bo bëggon ñaar sa doko manam
0: waay lolou yo lolou
1: fo mbaka ñu pousse la lolou
0: lolou yo lo nek di won sa dombu jigen
1: bali bali rawndes rek bo duré rek del ci wat
0: lo nek di won sa dombu jigen
1: ah ñu jël ki ci la ñu wat assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
1: cheikh ibrahima fall
3: ah mohammed lamine
1: nam
0: bitafa
3: ko jerejeuf jaray
1: okay jerejeuf
3: waaw na ngeen def
1: ñu ngi sante yalla bo alhamdullilah
3: ah yalla nañ ko endo
1: amin ya rabbi amin amin
3: Mohamed Lamine li ngeen indi tay dal ya jaarade lolou di mo feñ way barina
1: de
3: barina lol
1: ah waaw
3: di tax ma ne barina bo baye sa xel keur amna jamono lajna señ bi affaire li
1: waaw
3: legi fo dem dama am bes dama romba ben bere
1: waaw
3: motax ma lajone ko señ bi
1: deug la
0: Ni ñanga ci sa
3: mamane len jangay yeug lu xew fi
1: dama
3: fi deena jigeena fi nekk da fay setal nit yi
0: bu
3: la setale be pare gis la daf la bobu tam su pare da nga ñewat mu sangala mané ko lolu nakala mune ma set bi 200 la
1: do
3: pare nga ñew mu sangala bobu 1000 dollars la mané ko yende ki legi du am 6 months mu nekk borom alel
1: yagna
3: waaw hala lu mel nonu rek te yow nga ne yalla mu ne bugut bokale alquran nge ka bañ yu mel ni legi bo kale radio yi ñeena jang la wax ñu wal 5 minutes ma fajj sa soxla
1: ah kay waaw
3: way nak borom xel so amé xel nek ak ko am xel su ko ku taawé di def yu mel nonu di wax lolu setal ndax mbokal mi setal ñi mbokal ndax ñoñu raw nañ yu ne nit yoy fa dem ndax ñoñu ñep lim leena defal ndax dafa su ñoo ñep seen soxla fajo de bon gambia ñep seen ñoñu ñep bon seen soxla su fajo kon
1: amna ci nak mustapha fall amna ci dajal de amna ño xamne buñ ne la mbi rek mu dajal mu tombel
3: waaw be bare amna ci ño xamne ñoy defal ño de gomlo nit ñi lolu da nga gis keena dem fofu ñew ci olof di wax tobe moy indi ay gar
1: waaw
3: da ñew naan mohammed lamine ma ngi am suma ben way eh koku amut morom
1: okay
3: waaw ka ñu dem ma yobu la fa koku de ban ba ma ngi sé mu defal diw lim ko defal yeb gis nako koku ñoñu ñu la ak bataay mi dafa bari ci rew mi legi dafa bari torop te ñi ci oppa yeb suñ noode ñu ne ñu so toge sax ñu ne la ana xamulo ne waxtu julli
1: jotna
3: te yalla dafa haramal bokale mu ne na la balal lu nekk dem des bokale yow naka nga jëlee sa moromi doom aadama di ko lor jigéen boo xam ne nobut la guddi nobut la bëjëg nga yóbbu ko liggéey ko ba waaji fa jógee lim wax ne bu passé at mu yaaxu ah nga jël may ni kooku yaxa ko ba pare yow waxtu du la raw ba pare li ngaa def kooku xam nga ne yow da nga ko liggéey da nga ko lor ndax suñ ko defee sa doom dina la baax o dina la neex o sa njobo sa ko bokkal direct assalaamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh
1: wa aleykum assalaam jërëjëf Mr Fall ñu ngi koy jaajëfal dégg nga fi mboxee doyna waar métti na tamit ci dundini doomu aadama ni ñu koy doxalee ci jamono yi toll nga xam ne daal mooy loolu bëgg dara rek tax laa def loo xam ne ëllëg mën nga cee réccoo fekk wees na
0: wallaay de Mr
1: Fall yow jigéen bi xolatal sa togaay yow goor gi nonu waxuñ ne do dem ñaanlu dedet Okay, parce que lego le gis nga lo djegge yalla amna ko lako gëna djegge. Parce que non lañ sutante de affaire yi dañ ci sutante de. Waaw, gis nga escalier bi nu mel. Non la nit ñi mel ci yalla. Amna ko xamne djegge nako lool, be su ñaané talale loxo rek. Yalla. Parce que lego le amna ci jamono, amna serigne yo xamne tay su ngeen andon tay mu xeen wara taw ngeenay def dara tay. Mën nañu ñaan ci yalla be fofu du taw. Waaw. Ñu def li ñuy def ta sa
0: am ñoo xamne hadith yalla
1: tigi le mugo bay dama deglu ben cassette bay ñes mu ko wax mu ne amuñ gisuñ fenn fo xamne doom adama man na dem ci magasini yalla yi tibbu lu ko neex jokk ko neex waye gis nañ ne so defale yalla li ko wara defal nek xaritam comme ni ibrahima nekke xaritam xarit lam
0: hallelujah
1: wa ibrahima khalilullah xarit yalla bi légi nak li ibrahima def be xaritok yalla yow soko defé xaritok yalla
0: ibrahima isa mën nañu ñaanal nit ñi
1: waaw acca mu ngi non 877 nga def 7990995 soko defé nga bokku ci waxtaan bi yow it sa xalaat ak sa gis ci li ñuy waxtaané ci ndaw si liko dal té bari na ño xamné ñu ngi mu leen dal amna ño xamné ñu ngi wacc ci lolu tamit pour diko def
0: amna ño xamné batay
1: waaw
0: oncle Kabir lu wa mu né if you do not know your uncle's name Kami accuse you of Foratu Niyay
1: waaw ona deug yow bo démé bé sa turu oncle xamuloko
0: dëgg wa Kabir
1: moy ñi Foratu oncle comme yow
0: taman ka nun la ko bindé sa kabir la
1: kabir nga bind waye da no rit
0: kabir la binda
1: waaw kabir la nak
0: kabir na ko
1: ci waaw kabir la du kader ona deug etsebin nga def sebin 990995 etsebin sebin 990995 ñu koy nuyu lu bare koku di Mustafa Silla ñu koy nuyu momit ku ñuy top la ñu koy set bu baax diko ziar waye di ci nuyu Ousmane Mbaye nek fa lay ci Seigne Thioubalia ci marché bi ñu koy nuyu bu baax diko di ci nuyu walé Modou code kat bi ne fofu momit war mom man nako dé ñu jël ki ci line bi su ko défé ñu waat assalamu alaykum
4: wa alaykum salam señ bi na nga def
1: ñu ngi sant yalla ba alhamdoulillah
4: aba ci ba ci fofu
1: suba saangi ni rek yow nak naka fofu
4: man nak mom sama wax baawut bari fofu nonu nak mom waye gis nga man nima gisé fu affaire bi
1: waaw
4: jigen ni ñoo ñëmé affaireu serigne rek
1: jigen ni
4: waaw man de mom ci jigen ñi la rek waye comme jigen bi mère bi joggé fofu non lu mu wax
1: waaw
4: lolu mo am lo gis lu nek dal dang ko bayé ci loxo yalla rek
1: ah kay baxna ci dé
4: jamono buñu tollu ni
1: waaw
4: wa ndate bu jigen ki mom dafa dem pour mu liggéey lu waji bi rek aha légui far ter señ bi mom mu defal ko bopam
1: waaw señ bi mom xëc ci ko bëgg nako
4: bopam la koy yéene
1: señ bi dama gis ndaw si rek xamné ki yow baxna ci man
4: ah man de mo non la japp de
1: mu jël ko
0: serigne buha
1: wallahi
4: waaw man de mo non la ko tiyé de señ mo dafa gisé li baxna rek
1: waaw
4: mu defal ko bopam
1: ndaysan
4: waaw té lolu moko nek na lu baxna kenn duko bay mu rombu de
1: dedet
4: waaw waye ndaw si bi nak mom mu waron gëm yalla rek muy julli di ñaan
1: digantem
4: ak ko mu bëggante
1: rek waaw bu gëné rek yalla defal ko ko
4: waaw ha da ngay gis ne li yépp du doon ñew waye gis nga légui señ bi defal na ko lu mu def na lu mu bëggu mom taxut mu am lu mu bëggu
1: deusal
4: waaw ñaka dem nak mo gënoon
1: té ñi ko xam fu mu tourné ñu naan ki dé li la ko señ bi defal
4: wala mu dellu ci ñaari wajurami mu ñoo ñaanal ko ah waye señ yi kay deug kay mom señ yi li mom dafa doy war dé
1: ñu fa dé ñomit seen bi rang fa dé señ yi seen yi ko wara wax
4: ko gis ku baax dal ku bon mu ngi ci wétam
1: deug la
4: waaw waye deug kay mo lu bax kay mo kenn duko bay mu démé nonu dé donc mom kay mom ku bax la ah deug kay mo bala mako yénel kenen kay mo man ma jëlal ko sama bop
1: mu ngok kon jërëjëf
4: saw kay jaarama ci digeen yi dal ñu wara bay seen xel yi dal
1: mu ngok jërëjëf
4: ko da ngay gis ci même man sama bop ci dama day gis ci ay sirin yu day nekk fi waye bo fi gisee goor
1: waaw
4: téméri jigen da ñoo fay tek
1: waaw du téméri jigen ci top
4: waaw yi yépp liggéey seen jëkër yi rek
1: ndaysan jërëjëf
4: lolu nak mom baxut
1: acca mu ngok
4: saw jaarama

0: kana la jox ligey du nita la jël sa kay ligey manager bi nek ci ligey kay bi ñu def ko manager kan la ligeyal kam mom ligey ba nit ku nek nit worship ci ci loxo sa morom mi dom adama la nek so ko gisee nonu ñi lay nek nak sallaw sallaw yi le gis nga ak li ñu naan serigne serigne serigne man lima gom ne moy serigne moy kom li nga wax sa ki ñom buga bay ñoñu dañ ci balu ci yalla ñom cheikh ahmadou bamba ñoñu bañ nañ ko be amuñ poste
1: jesson
0: gomuñ aleli aduna gomuñ ñewal ci filma li ñaata june nit ñoy dem ci keer bay di outi ñaan te duñ la wax ne fey ma june
1: waaw
0: isil so ñew isil 1000 dala ci isil 2000
1: te lego le nga jele fa dara sax
0: te dang fa jele dara sax
1: ñaan
0: ñaani kelifa la ak kenen ki maire bi fa joge wax na ne li nga dem outi fale bay señ bay bayam daf daan wax ne so outi je mu ne la sa ñaan bi ndax da nga defal sa kelifa ñaani demal out ñaan ci sa kelifa yi ñeeka nga ñew ci man
1: okay
0: way kay nak gis nga moy lima wax ki nga aduna bi boko bugge do am arjana de arjana aduna la nek fi nga ko liggey akira baangi fi moy lan topandigal yi yalla santane ne ñu topa yonen bi ci doylom buga bugam ak royam roy len yonen bi moy ni def li yonen bi don def jema mel ni yonen bi mel duñ ko mel nak way ñu try ko li soko defé di nga am arjana arjana aduna la nek de fi nga ko liggey dem fale ñu jël tiabi ubil la neela dugal arjana bi de ngi ni firdawo ngi ni dugal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf mr fall ñu koy jajeufal momit waxna lu am solo yeni tamit batay mu ngi non line baangi nonu 87 7990995 ñu jël kenen ci line bi assalamu alaykum
2: Alkhassaw
1: ngi sant yalla ba turu fay wote yalla acha yang ci bir yow ni
2: sama mi fole ñota ma for
1: wow
2: diko dafa mel ni gay degu ñu sama sister bi lu mu nare ci story bi de jaxo bi dama ton ko liggey goor bi de
1: wow
2: ci lu wa dafa ne dafa demone pour xol sen digante rek fetu mana fi ñun ñu fi dende gis lo ñoonu bari na fi da nga ñew wax ko sa tere fi dama bugante ki mu ne la ne dama fetu sen digante bala nga duggal ci sey bi da nga wara dem pour tukki dañ la dama xol sa yoon mi na fet na
1: wow moy moy bo listikhar
2: wa serigne ba bon bonam rek xalam digeen bi dem ton liggey gor mo ko dem xol setlu sen digante mom gis na digeen bi baxna mo dugal ci mom nekul ne kon nangi faral xalam digeen bi wala di faral ne dem serigne baxna dim ko liggey sa gor pour mu takala lolu amuñ jeriñ meko sens parce que so gisee ñu ne sey gor bi sangala ci yow te moy sa kilifa elek mo la wara lit yow nga top ci ginaaw yo so dem nga liggey gor bobu yo nga koy nekk di control ko def lu nekk ana njeriñ sey bi yow do enjoy sey bi sa biko sey nekku fofu nonu yo ya de defara so ba ya digal sa ko sa do mi sa ya li control ndax gor be control rek yo tam li nga control njabot bi di so me ko sens pour ga ñu hola story bu baax jaha bi lu mu def ak ñom lu nekk di complain lolu nekku nekku ena tali wu sax sen story nekku di tali
1: okay jerejeuf acha jerejeuf momit gis-gisam xalatam nonu rek la su ko defé 87 nga def 7990995 8777990995 su ko defé fofu ngeen mëna jaar ñu and ak yeen di jaajeufal ñu fi jaar tamit ci wax ji mu ngi nonu jaaray dafa melni yow nekkoto ci programme bi de ah dedet nekkoto fi kay yang ci lenen motam fay sa mic bi lu yag waxo
3: mune ñu nekk di duggal lu ñoo wax ak jangha bi tarifu ma ngo dega
1: yow ya indi libi tembi ako indi fi
3: wa parce que ñeneen ni man sa neneen ñu ñeeka di wax nga nekk ku duggal mu wara dang ko mëna
1: wax lu ma expliquer digeen bu joge dem ci serigne te xamne ki dafa bëggante ak mom lan la bëgg serigne bi defal ko pour tak gi mëna am
3: yeneen sa dang ngay dem ñaan nit ki
1: ñaan lu ak setlu du ben
3: ok kon
1: xam nga listikhar moy lan fi may duggu ndax suma ci duggu lan moma ci meuna fek nga teud defal ko sa bop wala nga gis ko xamne meuna la ko defal mu defal lako boko na dem na ki mon dama beugante ak mom ba pare ñaanal momu takuma wala nga defal ma lo xamne dina ma meuna tak te
3: way ndax
1: noni duñ ci duggu
3: ndax so ngoro goor munu lo dem ci set kat nga ne ko dama bëgg nga setama suma digante diw
1: ndam mo lol set kat petaw kat wala ni
3: koy def listihar
1: wa bobu
3: def listihar ak koy binda ñeneen dañ ko binda ni ñu wax la ñeneen dañ dey binda ñu wax la ñeneen ci souf ñeneen ni souf lañ dey ñeneen ni ndax ñeneen ni beta

0: ñaari mëna fo ñu ballu je yé dañ ko ko mëna manuti ba
1: ah
0: ka mëna manu mulé la ndum di mo la jang akoti caméra nu baké la dé
1: ah
0: caméra ñadi ñu ko fa na vidéo ni ndu talo bé nga ci ñan ñu sotolé nga ci ñan jang
1: ah
0: ok ha nga sutu jang bodo tu jang kas mas ha bodo tu jang bodo
1: ha
0: nga may ko atul kata dula belto ok atul kata munto ni munto
1: comme
0: ngén ci ndjanjang ngén ci ndjanjang waaw
1: man
0: da man dama lay dem
1: fofu
0: dama lay dem ay Casamas ay Dakar Sénégal ku
1: nekk
0: lay dem man ay cinéma sax do dama lay dem
1: fofu
0: ou ki nga ci ndjanjamu jëlati kasset ani fango ani nitalo bo ñing ko 25000 wo betata yalla min naka ñu jang nga jo 15000 am betia ako 25 betata legi yepp ngi sudul le bank yi ay di cardo sudul pour nga ko du ñin sen yi
1: wa
0: ay man ta wo fa lay de ni nga wo fay maybe atina nta wo fa lay de ndou fulay de
1: oye yego mane nga ngare
0: ñing ka fuko minketa jango fuy
1: wa awu mande ko ma soje bu ba wa
0: mune am lu wa am lu ne lu hewul fi ma ma woko logo
1: dalla
0: nga fi le yalla minketa jam folo nga cameraman dul nata jang abdu nang kombole lo hello
1: hello ma wala de ko mala de
0: ha no camera man dole nat nu njang
1: wa
0: ha mimbutu kombo fa mbondi la samba hani sa man na
1: dama am dañu film ci tane camera man yobbu ko ko ba ci ñew
0: hello
1: hello
0: ngo mané
1: waaw
0: ñu jël cameraman ñu jël cameraman combo
1: waaw
0: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba légui ñu wudu
1: a dañu jël cameraman combo ngi ñu bëgg ko kaat ma ko non fa famondi ñu bëgg
0: ko famondi bi moko yobbu ba légui ñewul légui mim fango mo kolia kolia di nga do fa nam bondi nak nga do fa nam bondi serkunda nga cameraman do fa nam bondi serkunda kabra nat na ndjam ay nga sin din kel na camera rek ata boyta afalata da
1: ala yeu ne da yeu ne bëgg ko am bu ñu yu legi mëna yeen yow mëna da ñu ci ñu ci tel cameraman xam nga da wala deggul man xam nga deggu ma so
0: cameraman fu la long cameraman ñaar wul bi le fata
1: ñaar cameraman yu ko
0: awu bibi jamni ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fu leen sul den la ko wax
1: man ke dama ñew bu ngeen ma won fi sul ñaar ko mara ma ngeen jël kaat ma yu bu ñew ko ñop te la ko mo ñu mo ñam ñaar ñop dañ de
0: ibi fatale
1: allo
0: ngo ñom ñaar dañu dédé
1: ñaar cameraman ñu ko dé hello
0: go
2: dama la bëgg xawma lan la té loolu na jëm la sama lét
3: acca mu ngi nonu su ko défé rek

0: pan tay sin doon bon
1: ah
0: binyaadi
1: diga
0: mun nafa
1: alhamdullilah
0: mun bal je te lan kun kum remanouti bang
1: ah kamara manou
0: le okay okay barka baag ngo
1: ah
0: mulle la numbe di mo la jang akoti kamera nu baakele de ko video nin talo be ngan sin janju sotole ngan sin janjang
1: ah okay okay
0: okay nga sutu jang bodo tu jang kas mas
1: ha
0: bodo tu jang bodo
1: ha kas mas bodo
0: ha nga moy ko atul kata dula belto ok adul kata munto ni munto
1: comme on dama programme pour ci para bo rek kamal
0: ngan sin janjang ngan sin janjang
1: ngan sin janjang la am ko programme
0: waw
1: waw man man dama lay dem fofu waw dama lay dem ay casamance ay dakar senegal ku nek lay dem man ay dina mo sa dama lay dem fofu
0: ok ngan sin janjang mu jeulati kaset ani fango ani talo
1: waw amna na ay waw ko mo nak ma jox 25 rek 25000
0: kum kaseto ani ni talo be
1: ani talo yop yop yop be abe
0: ni ni ko talo abe ni ko 25 iko mo 25000
1: ha
0: bo ni ko 25000 wo beta tan yalo min na ka nun jang na jo 15000 am beta ya
1: 25
0: ba na 25 ako 25 beta legi ñe fanko ni ay di cadre sodo la pour nga ko du ñu seni
1: wa wa wa wa ha ha ha ay di cadre sodo
0: okay okay ay man ta wo fulay de ni nga wo fay maybe atina ndo wo fulay de
1: ha
0: ndo wo fulay de ndo wo fulay de ndo wo fulay
1: wa de ko mane ngare ngare
0: ñu ka fuko min keta jango fu wa
1: am man
0: de ko ma so def ba wa wa wa ni am lu hewul fi mama woko logo
1: nan
0: la nga fi le yal min ko jam folo folo nan na camera man dul nat jang abdu nan kombole hello hello
1: hello hello ma wa lay def ma lay def
0: ah camera man dul nat nun jang
1: wa wa wa wa
0: ah min bitu kombo fambondi la samba ani sa man na
1: Hello? Hello?
0: Go. Money.
1: Wow.
0: You
1: adeng
0: ci cameraman ko mangi ñu bëgg ko kaas ma soor non fam fam mangi ñu bëgg ko fam bëndibi moko yu ba legi ñewul legi mi famu mo ko liya di nga do fanam bondi nak nga do fanam bondi serkunda nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra nat na ndjam ay nga sindin kel na camera rek ata boyta afalatita
1: alegi legi la yi sama bëgg ko am bondi ñu
0: cameraman fulalong cameraman ñaar wul bi le fata
1: ah ñaar cameraman yu defo
0: ha awu bi bi jamme ajibi ni nata so ñewele del la wone fofu fulene ni sul del la ko won
1: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar kamara ma ngeen jël kaas ma yo ko ñew ko ñep ñom ñep té dafa mo ñu mo ñom ñaar ñep bënté
0: e bi fatalé
1: allo
0: ngo
1: waaw
0: ñom ñaar dañu dédé
1: ñaar kamara ma ñep bënté allo
0: ngo yo so ñewulé so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay
1: man waxo buma waxe nga may won sun kay dama lay laaj manam ñaari cameraman ñeen jël ñu ko déna wax
0: hmm ñom ñep dé din
1: wa ñi ñu bëgg ma jël man dañu ko fo
0: yu ki nga ñëw du
1: man ngay ñëw ko ba nga na ka ñay ñu man lay laaj ma xam nga yow da nga dégg ko ko ba lu ma tole ndu way man kéri ma nekk ni laaj kenaw kenen do do ko den kamar man do na dégg na so bëgg bu ko ma ra yow dégg du ba man dégg mu ko ba li nga wax dara am na yeneen kamar man yi fi nekk am na ñum ay soxé lañ dégg na soxé

0: dafay sey ak Fatmat
1: fay sey ak Fatmat
0: waaw dem sammi rek ba ay 14h yoy dañuy ñew daak nak yi bañ jégué dëkk bi rek ñu bayyi nonu xam nga yexsi quoi ci dëkk bi dëkk bi nak ay saketa ko wër dafa ñew tomber gossi xam nga gossi
1: gossi
0: poli xam nañ limay wax gossi comme sombi la quoi gossi
1: waaw gossi
0: mais buñ ko yaké ci lekkat ngelaw bu ko ofé day créer ben couche
1: mu melne lu am dakh
0: lu mel lu am dakh waaw niw gi ne ci kaw
1: waaw
0: waye ci bir oh da fay garaw
1: day tang
0: ay tang jeer ba pare day fluide
1: wa day ratax
0: day ratax
1: xamna
0: peul bi ne Fatmat addu botair ndi indil aj bi ni indil ko kom bi jegal muni tay dama son bima deme bor yele affaire yi tay mom all bi def ngelaw tora kana ngelaw bi motax affaire bi kaw waw ni li kana def sedd muneko wallahi min kay wadi tan me dominane ma tan nañ doon mi ngi nonu dal sa way ñaf kok bi ba ci tat bi tank diko guux fuk saketi dajje ak ben yaaya di dox rek muneko suma keer yep lak nañ man rek ma dess way ñu ko muye yow nak yi nak muné mbar day gi fi jaar mbar la lu goné day gi fi jaar mbar la lu kalé sa por jaar guuf sa por bi yexé guuf

0: mbokami mbir feñatina de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nga recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hé laj leen ma lu gëna neex da te fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy soy recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jombane be bu ga dé tuna leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekke ne nak da nga bu ga jëfande ko waat points yi ni jinda ci data ba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mboka liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsa credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points gi na bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yeb pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mboka pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsa ne la jere jëf kën bok ana loy xaar dial legi star 772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëfti li ngeen tan Africell
1: Africell 25 years for Africa
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance. We call it peace of mind.
3: Yen muy jafandeko Commium Line. Li xibar bu am solo la te jara baye hel
4: September biñu degmal si ñenti fani rewi Gambia dina yok number telefoni be jurom ñent pour Commium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp Commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox setet number bi nga bëgga wo
5: Commium
3: sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 Commium we are better together
6: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar

0: onak ak passion fruit flavor bobu ga rek mung ci bir yom na defar te dafa gawasse te nak dafa neex chafka tiara nak ñu ko defar ñoy first class ñu nekk europe te ñu lañ ko fi indil moy mfh group gambia tiara nak mun nga ko am ci boutique ndawi mini market yi ak supermarket yi yep tiara moy juice bu neex te juice bi healthy jamal
1: yeah tiara

0: Assalamu alaikum mbadi lamoy lalu nalbe lamoy la dron al badi mallom min ka bale nan Gambia Fire and Rescue Service bi Aliye Station of Sa Ibrahima Banja soto yanne ka bonan Gambia Fire and Rescue Service unit auto ka fomi audit and inspection unit.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokki deglu kat ñi ngi leen di nuyu képp ku ne sa tour ak sa sante di leen wax ne ñi ngi joggé fele ci Gambia Fire and Rescue Service niñ leen ko faralé di amalé sa su nekk alhamis bu jot jëmele ko ci commencé ko ci juróom ñaari waxtu jëmele ko ba ci juróom ñetti waxtu ñu waxtaané mbir bi nga xamné emergency bi xew ci biir dëkk bi la naka lañuy def ba mëna reduce ñi ngi joggé fele ci Gambia Fire and Rescue Service di nuyu ki nga xamné ni mu nekk ci ci fire officer bi ba ci last pass di nuyu kam képp ku nga xamné yaa ngi liggéey fii si West Coast Radio spécial Oncle Ibrahima di nuyu tam waa Pura because nekk na ñi nga xam ne ni programme bi gars yi ñu ngi si jàpp seen loxo di leen wax ne man la seen mbokk seen doom seen xarit élève awoke ba ñu ngi jugee fële si audit and inspection xam naa mbokki déglu ko ne station officer Banja suñ waxee audit and inspection dina leen jaaxal because dañ mii noon wood bi ñu wax safety unit léegi dañ cieñ woo safety to audit and inspection.
0: Jërëjëf élève Thiébé Abaraka mbaadingol nga amira bi nga miin sotaali table auto jang wolom mu ne ka dimbal ka sababu mu ne la ñi mbanko kanjang mu ku si falle ka tina dimbal ka soto ñi mbanko kanjang ning ko minia tina dimbal ka soto ñi mbanko kanjang isa moy dol ko kurangolom dol ko bus fayalom bare ni ko bus faya fan a fodron molle ka tina dimbal ka sababu ñi banko kanjang kantu ni ko kurangolom dron kurango fanan aka tinna nyaadi le dimba ka soto wobe ni tata ya jibe iba korsila ko molle fango ka sababu dimbala bola nyimba ko kan awa because ni ya jibe ni ko kurango dolse nawe tumi ko onan off le katina dimba ka bo nyimba ko kan tonya asekeno onan offti bara asekeno fana molla daji koti woto wolo nyinti moli nyanta ke daji ko falin ni nata kurango la karola mba folo la damini wole beke la kurango la karola ti nko kurango la karola nin tolbe ni nyini karoke munati na dimbalka soto nyimba nko kanja molko e kurango woto nyini kabang muni at kuranka ati na nyadi le dimbaye soto because kurang ni nata ajibe ibaje la ko mol fango ka kurango dundi nyadi le ila kordal kono o mu fenete mi yalon ko akumayata pour moya nyininka yalon because kurango mu fenete mi yalon ko kurango mu dimbaleti yo adun kurango ni ajibe ye korda o korda je lori ye korda nyi mawo nyi maje kurango la do ko kanaje le wato minna korda nyi be finishing point oto wato nyi ye korda lo sain iba laban kol wato lom e ka kurango dundi korda kono kurango mu sula fengolte mi yalon ko bi na balwoto nsulata kurango la bakele bare kurango nsulata la nyaonya nkana korondo funga dundi dundi nyala miyalonko manyana dundi la wala ninga dundi nin sartol la wala nin silol la miyalonko manyana dundi la ni wosilol la ibagela ko instead of ngamu na fan kurango la mina mantoro le sotla kabona kurango la fanala nko nintara ite lafta kurango dundi la ila korda kono ite ke motibang miyalonko nyinin karoke mola miyalonko ay londo soto min lukata londi lukaringo kurango dundi nyala kantu ni mam moñi ni miyalonko ay londi lukaringo soto kurango dundi nyala e koy be moñi ni la miyalonko ko mi ka badi yale jibe wala ko ay na ay manaji nga fu mole kurango manke fente miyalonko iba manaji la ni kurango manaji ron dimbal ke laban ite manaji la adu nindi mbaye manaji ron ibe laban na fola ita soto fingolale asekeno ye fo ini o fananna woto moñi ni miyalonko ay londi lukaringo soto le kurango la fanala ibage la o mari atele bete nyaton ka yala kebe pour kata bitiko fangoto ka jorangol sang mini yalonko abido ko kelani wo jorangol lela bare nite fango imal londo soto kurangoto iko mbatum fango wuli ngata ngakebulol sang faye nga jorangol sang faye ise jorangol sanno mi yalonko ni nata kurando kula nati mi yalonko ala londo ko itala ase discours ni fanka tandi la ko nyin wayal wala nyin jorangol yemin sang imam betia a den of the day te kana mine faye e ka faye ko amane nate sonta ayo ay kurango manejite dimbala kala banna ite manejila because abe insulation o kete ite nyamining ate propala ate kala insolution otimi yalon ko a garantita because first of all jorangol mantra bulu min yalon ko e garantita woto hani kabi janne bidde ibite fam patandi la joran sangola moñini ay nyaton kaya hani man ko do diala prate ta sang bari na stabiti koto ate wayal recommendie ko ni waya dobe tene ni dobe tene ni dobe tene nay wayal bondi e nyonto den ibagela ko ibe joro kala ate nyala wayal la mi yalon ko atele garanti ko wol wayal beti atale den ibagela binala abe kurango dundile dundi nyala mi yalon ko sartole wole nyininka e kuramu fenete mi yalon ko kebulol min nke use pour ka electrical system oke ni o kebulol jibe o kebulol kabudula jamale to ko kebulol fana i serta nyonti nyamini i garanti ta nyonti wole nyama yena boto e yena kebulol fango jibe kebulol nyanta dunna pipe le kono min yalon ko wo pipe wolle be kebulol nyin tankala bare wati do bije kamol je kebulol ron life abuka bula fenkono so ni woketa nto la jammu africa ti jankanditale e nin hitiya ma bake aka sentless otomia lonko aka nyinol attract na nyinol attract rek ika atemle pour ka nyimi wo niya atem ka nyimi rek niye kebulo woto ika je waya ken sengole katara banta waya fulul niye nyom ma rek ibagela spark ka kele adoni spark keta rek kebe ibagela dimbabota
1: ah mboki daglu kali rek nyoko de gandor ginabu station officer benje waxe lolu ci kalama sosema waxo ci olof pour ci mboki olof yi nga xamne ni deguñ sosé ah kon tay top bi nga xamne ni mom lañ nek di waxtane ak yeen moy common cause it safa mbir bi nga xamne ni moy waral safari di genné ci biir dekk bi legi hol nañ ko be hol ci biir gis nañ na most of the time emergency amni ci biir dekk bi yeb electricity moko de waral mota tay ñine dinañ ci waxtana nek top bi nga xamne ñu ko do waxtane dede yag nañ ko di waxtane way tay nak ñu bëgg koy fatali ko wat mbokk yi gambien ak kep ku nga xamne mu ngi ewo ci biir dekk bi always nañ dem make sure li nga xamne moy electricity buñ ko de manage suñ ko manager at the end of the day daf ñi dem manager suñu manager yaaxu yaaxu dina am mota always dañ dey advise nañ ñi nañ make sure so demé ba def sa building ba ya ngay def sa wiring bi na nga out ndik nga xamna ni mën na ligéem loxam setna te xamna materials yi nga xamna ño nekk di best do da fa cher way nañ biye rek lum cher sé ñi juice di best mo gën nga dem jëna li nga xamna ni is cheap price dang ko use ben fa ñaari fa wala 1 year 2 year rek lool mu ñew indi la lorangé nekk na mbir bi nga xamna daana amu sas kon always nañ dem make sure suñu def suñu wiring system nañ uni ki nga xamne ni mën nako loxom senati te xamna ci bagage nga xamne wala yow sa mën yow bi nga xamne ya mom building bi yaangi bëgg rek sa wiring system bi do ki nga o pour mu liggey ko mën nako way yow bagage nga dem jinda harulo kuy ñow wéré mu identified la bagage identified la bagage nga xamné ni dafa baax dédé yow def lo ko dé yow da nga dem jos rek nga dem jënd té gis nañ né fi li bari nañ ci dëkk bi way outé nañ té different price mo fa nek ni gëna sérénté non lañ gëna quality kon always buñ dé go for the cheap price nañ dem dé hol li nga xamné ni moy lu baax té mo gën ci ñin kon sté num ko waxé su féké né dem nga jënd bagage bi nga ték ko nga dem indi ki nga xamné ni mën na ligéem xamna materials ban ak ban mo baax wala ban ak ban mo baax yo nek nga ki nga xamne da nga jënd fil bi nga xamne ni fil bi quality nekul fil bi quality koku su ñëwé dina la wax lu fa nek fil bi nga jëne ni baaxul way yo ci sa bop nga nako just manage ko soko manage electricity nek lu ñe manage to that extent soko manage rek dina la indil yaax ya because fil bi ngay manage nonu because amna ne ñin surtout now a days des officer baña gis nañ tanga bi mu ngi bari light bi mu ngi on and off system so su fekke ne ya ngi manage sa wiring system bobu nonu fil bobu nonu amna nu mëna tangé rek daf dé am xet xet bobu nak dafa nekk li nga xamné daf dé mëna attract janaxé té mëna wax né fi Gambie fi kër yo dem su fekke kër yi 100% la maybe mëna na 85% bi yëpp kër bo dem nak fa fekk ay jana den su boba fil bobu non tangay bi diko laal xet bu muy xet da fay attract janaay te su boba su len attract suñ fa égéré dañ ko ngatay te suñ ko ngatañe fil bi dina yaax su boba lan mo fay dess lifit mu nekk ci biir bu nekk ci biir bi nga xamna ni moy waral current bi di ñew bobu su ko janaay ngatañe daf day dess spark te su spark rek safari dina am at the end of the day lim doon mané dina la yaaxal li nga xamné yang ko doon liggéey fa yesis yang ko doon outil ay ati at te danaka amusal kon mota dafa am important trop sin de jënd bagage yi nañ make sure lum cher nañ ko def just for our safety net ak safety ak sin family bi parce que loy def lu nek dag ci wara souraré sa wirgu yaram ak nga souraré tam elek kon olof ndjay lu mi wax rek elek du agn way lu mota souralé la kon nañ baye di manage li nga xamné ni moy bagage électricité té gis nañ né most of the time ñeneñ ni sen wiring system li nga xamné ni moy pipe state yaakar na sa sin demé bi ci PBC pipe bobu nonu dañ gëna ko wali wante dañ gëna baxante bobu tam nañ mek so suñ ko day jënda nañ day jënda bi nga xamné ni mo gën buñ jënda top up price bi yomba bi nañ def li nga xamné ni daf ñi ar suñ jëbël because nek na place bi nga xamné ni so fa dékkut dafa nek place bi nga xamné ni fofu ngay liggé wala mu nek place bi nga xamné ni amna ño fa employ ñu fay liggé té ku fa munte nek di éwo di jogga ka dem ak ñew dafa wara safe because affaire courant la té gis nañ na safara su talé amul lu muy wana harama talbe ci kanama baye dede mom su xasse tar rek da fay dem continuous kon motax safara soko manager rek mom su la manager dina la yaaxal lu bare bare kon nagn mek so li nga xamne ni moy PVC pipe bobu tam suñ ko dey jënd nañ jënd di best one buñ dey souhaite li nga xamne ni dafa yomba nek na mbir bi nga xamne daf di indi emergency bare ci biir dekk bi because so xolé sa legi most of the time emergency heew ci biir kërri wala ci biir office wala ci restaurant yeb electricity moko dey cause
0: a baraka bake awa niya jibe nyimbanko kan miye nyimbanko mol batandi awa ibe mojela ay bungolo miyalon ko bun ser rimba
1: mm-hmm.
0: bare ay na in terms of electricity ay na kurango dundi jeni nyala miyalon ko amanke nyala mati amanke moti miyalon ko wole ay doko nole niye wo kedron niya jibe kordala depanso manke coming depanso miyalon ko coming na balu woro depanso benyamini mm-hmm. ye bulo dundron ye kodo di la musola ye kaya kota marseto ye nduka ke na anga tabiroke
1: mm-hmm.
0: kordala mfeneti miyalon ko ficho plano lo moka mefang ka kodo mabon ka plan pur ka kordalo watokana si sanji jamaye kodo kafunyonkang yo yena bungolo fumuli aje ko nyinga ay bunkendo lelo yena fita futa finishing point oto pour ka kurango dundi jedron yena kurango dundi ni silo la mi alon ka ni sartol manta ni o kerek ibna bono layla ila kodo la le yemin spen pour ka obungolo asekeno yena bono ifangola because kurango la dimbabe bola wato minna asekeno ay ke suto ti be la ringi ma kalamta asekeno na keta tilo la fawo manta be ngol di bar wati do bi jakata ke suto le woyatra ite la so ni be la ringi te kanata ila asekeno ila dimbate kanala woto nga sartol jibe nga silol jibe nga ferol jibe mbe mini lala pour ka je ko nga kurango soto mi yalon ko mbe munna fanala ateke la kurango ti mi yalon ko abe mantora la e ka je fang mol ka jorangol sambanan dol bije ni nata fang wo wiring system kile ngoton kam im foyete e kam moja ay wa ay bungo boya mi yalon ko bumba katangolom amam breka chala ni aje electrician ol ka breka ke wiring system oto is very important breka mu fenete mi yalon ko ni kurango mal fonson tarek ikaje ala comme ni wayarin ke yasia soketol ni la breaka lo wala rumorum na la breaka ikaje wati do biji ani kurango e probleme soto ni electrician o kumandi aka breaka kiline jibe mi alon ko a dripta aka alon ko probleme be wolto abetarla ka o breaka nyin doku whilst other people other rooms will be kurango enjoy kan bar ni bungo waya itata ya beke direct alon ko at any seconds ite maso se keno itela bunkono because aketa le ko min kurang kanale direct fenti jemi alon ko aka kurango break fenti jemi alon ko aka kurango stabilize fan ya understand break is very important kurango malfonction ta nyaonya break le ka control a drip ibagela aya fa dami yalon ko maso bijede ki bagela drip break a drip ta je fata barnite man nyimbe understand ite kany njorangol be jibe ko certale adeno bidide ite bina fole la bungol la woto nga sartol noma bang ni lafta electricity enjoy la electricity momi a respect wala ka enjoy barni a neglect drone ika ibe fola ila bum ila buildino la yefo ifangola wala yefo ila naflo la woto nga ke multi mini alon ko nga serious pour ka je ko mbé kurango dun la ni sartol mini ke sartol ti mini timata ni kurango dun ta fanan nkana kurango abuse because adoptal bi jele mini alon ko mulke obalotndi kungo le ka nyabuka dunoke bar kungo be min dunino la ni nyaaje rek ka kalonne woto kana ke moti miyalon ko yela soketol be mutaye o balotindi wala yela adopta mutaya o balotindi ni o fananke e inyanta yakilo nyanta mala ko kurango aka bonam from any sources cable fla dronga ka trouble ni wala wolom positive ni negative so nyim positive ni negative ni e adopta ta ya plok ite fero plok fero kamin diman asiatale ye hita plok hita kamin diman asiatale ye frijo fananke je wo fanan kamin diman asiatale sometimes ka jele adopta la hul tatale fo tanim fen but the moment ite three items ke je mi alon ko they are very powerful what they demand from the electricity is too much adunien na electricity la sembo jibe jang is 250 watts saying nite joran kilin ke je mi alon ko wo kamin demand is more than 200 ye do ke je kota is more than 200 ye do ke je kota is more than 200 sai bagala at the same time wo waya flow kono kurango be tama kanje mi alon ko nyim bagasol be min demand kan is up to 600 watts deni bagala ko waya nyinta kondol nola waya nyinka hitle na hitta drong ibagala a melta na melta rek life cable flow le kanyoma the moment wolye nyoma rek alon ko de albis park yalon imalon de albis park aduni spark keta drong dimbabe bolale nga bulaka na bagasol o balotindi nga bulaka bagasol fanam bulay stay socket solto during time o minna ndol man rabungol ko non tata do ko la wala wato minna bellala jorangol bijele min yalon ko wolse lano kurangoto wolse meno kurangoto wol jorangol nyanta wol sutela jorangol konole jorangol mimbu ko komin frijo wala bol polom ya mala bare na manke frijo ti bol soti jorangol dol bije ite nalano ye hita plok jang ya bulaji fay meje ite nalano ye fero plok ya bulaji fay meje ite telefono malala ya bulaji fay meje ite ketulo plok nola ya bula continuously je wol mu jorangol le temini yalon ko you plug them for sometimes you unplug them so the moment ibite lala wala the moment ibe fintila bun kono kem moti mi yalon ko be nyin jorangol be nyin soketol be off lale ye nyin jorangol be wutu ni ma woke dron nin dim ibe fintile ta do ko le ko dimbalé boté ko wala yeter laare dron do e wuri jana dimba nyanta nyim be bondi la nyonto la kebe
1: ah boké deglu kata ñoko déggan hol ba légui ñi ngi ci power wiring system because gis ba légui rek gis na né mo nekk di cause some of this fire outbreak yi nga xamné ni mu ngi happen ci bir Gambia bi dina ci yoka touti rek bala may dem ci overloading bi parce que constant num ko waxare yaangi nekk ki nga xamné samba nga sa neeg bi te spend nga fa xaaliss parce que gis nañ na generation buñ nekk ni amu 15 fi a bill house bi nga xamné ni gëné wolo fa xaaliss bu bari lolu amut mostly this electrical materials daf di nekk di last thing so mota dañ wara we should be very careful about it electricity nekk na li nga xamné ni mën na wax né sté mënu ñu dem without it a day parce que generation bi num démé la
0: so mota
1: yeah c'est sign dund la boka most of the things ñu koy def su nekkul electricity duñ ko mëna able to do it so kon amna important torop suñu def sin wearing system dañ out ki nga xamné ni loxom dafa set mën na ligéyam buñ ko jël dank drong né dafa ñëw né wa daf may tiaj ci price wala dafa nekk ki nga xamné ni suma mbokala mu ngey jang way bala mo koy fay ci bitima fay ko ko way ndax ki ng koy fay ligéyam set na ndax mën na ligéyam wala ndax xamna bagage yi nga xamné ni day add quality one li yob nekk na mbir bu nga xamné dañ ko wax de souraré suñu démé bes in term of electricity ginaaw suma joge su lol dina sté warna ci li nga xamné ni moy overloading gis nañ né légui nit ñangé def dis overloading té légui generation buñ nekkani lu bari bagage suñu use electric materials at electric gadget people kon li fini naka how to call it kettle démalé ko ci fridge tv ironing heater li yob nek na mbir bi nga xamna ni ñu ngi koy use sin daily place ira bin ci keri wala bin ci restaurant wala ci liggey kay nek na mbir nga xamna ni ñu ko fa use ba nañ make so biñ ko dey misuse dara soko misuse rek daf la dey indi li nga xamna ni moy yaaxu yaaxu parce que li nga xamna ni moy bin ida socket la wala adapter dafa am limitation fu mu wara am so rombe limitation bobu rek daf la indi problem kon demale ko ci li nga xamna ni moy adapter yang fo plug li nga xamna ni moy TV yang fa pour la fridge yang fa pour la kettle yang fa pour la heater yang fa pour la faire passer ka li yum nek na li nga xamne ni daf day jël high voltage ci li fin current
0: electricity
1: yeah daf day jël high voltage ci current kon nañ make so suñ ko dey use buñ ko dey misuse buñ ko dey abuse daf ñi dey enel li nga xamne ni moy yaa yaa for example tay nek nga ki nga xamne kon yuma menzon fi yeb yang ko plug ci ben adapter at the end of the day adapter bobu no ñaari fil ñu fa nek negative and positive bo soko overuse dina dem extend bo xamne ni da fay mel te su melte rek dina spark spark su amé rek lu muy indi moy safara kon nañ mek so bagage suñ ko dey use nañ xam naka lañ ko dey te buñ ko dey use ba pare nekuñ fa buñ ko dey plug rek nga bayiko nonu mu continue taxaw fa bem ega fu mu wara ega nga gene ko demale ko ci kettle bu plug kettle nga dem bayiko nonu special kettle mom sa nek na mbir bi nga xamne ste so ko plugé nga dubako su baxé rek daf di stobal bopam wa su fege na nek ki nga xamne da nga faté yang fa soti no nga plug ko nga ibi ko nga dem yang si si bir adapter bu non yang fa plug faire ko len yang ko baye non yang fa plug hita nga baye ko non yeb te kettle bi obviously so fe defé dara dopuloko mom su dom bax fi be elek du stop ana ndox bi jessi biram te ndox bi bala muy jessi biram rek safara dinañu parce que lutax yang fa plug bu gas nga xamné ni dañu oppa amane buñ waré jël ci adapter bi adapter bi atonul ko because adapter bi suñ xolé bi ci bir amna fu mu na am because ñuko liggé sa dañ fa défal ay pax yo xamné is not water romba lifin bobu non stage bobu non so suñ ko overload rek moy nek mbir bi nga xamné daf ñi di indi safara ci suñ bir kër té gis nañ né kon mo leen ko waxé won ci commencé bi comme fi suñ xolé ci bir wax ma du comme sa Gambia fi kër yo dem so démé ci ben kër ñaar maybe ci ñetté bi di nga fa fekk kër bi nga xamné ni moy jana té jana nak ci kër bu mu nek kër bu mu den nak dinako transfert té nek na li nga xamné ni mom dafa mëna ya ba pere dafa gas yaa spécial ci fili ni because fili dañ dé xéñ surtout mota always dañ dé advise nit ñi suñu def suñu wéré ni nañ mek so nañ jënd PVC pipe bi moy pipe bu wéx bo bi nga xamné fofu lañ dé duggal fili pour mu mën koy protect da nga xamné janaay dañ fa mëna am access ba mën koy yaa way soko jëlé fil bi nga wayaw ko nonu fil bi nu mel nonu lolé fa mel dang né janaay kay leen ngeen yaa wala yow ci sa bop sa ya ngay risk sa life même janaay yaa xogn ko mun nay tang bo xamné ni dina indi mel té mel fum am rek daf di indi spark after spark safara moy guen so nañ mek so mbir yi buñ dé nango di overload señ bagage yi nga xamné ni bagage ci courant yi ñuy use biir kër yi la nañ mek so tam suñ dé def señ wérim système nañ out ki nga xamné ligéem té mën na ligé nañ mek so tam nañ jënd bagage yi nga xamné ni di add quality one sté fogna dinañ wara mëna ibi line bi pour suñ nga xamné ni ñi ngi bëgg ko ci kanam touti dinañ ibi line ma xamna ngeen meñ in next 5 minutes rek ñi ibi line bi ci képp ko nga xamné ya ngi bëgg oté su boba di nga mëna oté ida bi na nga contribute ci programme bi wala da nga nekk ki nga xamné dafa am lu la jaaxal lo bëgg laacc ci programme bi
0: kébé ni mbota woto nga jibé na wañol ko no je fanan mbita gasol ter la jélé min yalon ko wol fanamu fenneti mi yalon ko niko common causes of fires in this country gas of fanambe fengol l'economy ni alonko afanan contributele mbe la telephone line oliela momo mi alonko il afte da duna programme kono 8 3 3 5 4 9 1 7 2 8 3 3 4 3 5 momo mi yalonko il afte da bula da programme kono ye 8 3 3 5 4 9 1 7 2 8 3 3 5 4 9 1 7 2 ni lafte da bula la programme kono kebe gaso mu fenneti mi yalonko afana mu jorangolti mi yalonko atariata pour ka dimba bondi yo ni aji bebi lol mantra caring kembol mantra caring allo kola allo kola
2: assalamu alaikum
0: ma alaikum salam
2: bo sama def
0: jama rek
2: baka ligey bi
0: alhamdulillah
2: ma ngi rafetlu sen programme yeen wa fire service
0: jerejef
2: ma ngi lepp sama tour bi nak
1: ngay ne mune mu ngi lepp tour bi
0: ya ngay lepp tour bi
2: waaw ma ngi kolé old joshua
0: old joshua
1: ok dalal ci programme
0: ñu ngi la dalal ci ki programme bi
2: man dama de topa sen programme bu baakha baax
0: Ok, jerejef.
2: Am sen programme bi interesti na trop.
0: Jerejef.
2: Lof ndjay neena fagaru mo gen faju.
0: Waaw waaw.
2: Xodde ko bala lakale.
0: Waaw waaw.
2: Di ngeen wax non yeb li am la. Walima advice nit ñi moy ne comme like suñu use na naga tra ñu use no bagage yu am quality.
0: Exactly.
2: British standard.
0: Exactly.
2: Ana trop ci ligue.
0: OK.
2: Taxi tamay am comme like breakers tamay they are very important.
0: Exactly.
2: Ñom ñoo de supply current de ci bir kër bi wala ci bir neeg.
0: Exactly.
2: Suñu ut breakers dañu wara ut breakers yu baax. Ut technician bu baax. Waya bu de connect naka from the breakers to the meter.
0: Exactly.
2: Most of the times what they get laka laka yeb bobu mo de cost laka bi.
1: Yeah.
0: Exactly.
2: Bobu dafa wara nek standard one bo xamne bobu dafa nek for permanent not for temporary.
0: Exactly.
2: Mostly man dama de buy hell. Di ngeen dawa comme la bu de connect from the breakers to the meter. Mostly soko buy hell 2.5 la fa gay de def.
0: Exactly.
2: That 2.5 it is not the right cable pour nga def ko fofu non.
0: Okay.
2: The right cable mo nek 4.4 mm.
0: Okay.
2: Or 6 mm.
0: Okay.
2: Or 8 mm.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Mo nek di right one bo xamne bobu soko defé any supply bo mu ngi def ci sa bir neeg wala sa bir kër bi na mu na and ak mom. Wa su nek rene def na fofu non bo xamne dafa wit. Sa supply bi is higher than you know la ling fa def.
0: Exactly.
2: At the end, mostly, you know, breakers in the naga, meet up in the big and you know, the place part. Because Bobo the father and baby. Then Balaman, she was the Munga good at it.
0: Jerejef, Jerejef.
2: Jerejef,
0: Jerejef.
2: Okay, Lima Fima Tana, the Moine.
0: Wow.
2: Lady Mansuma in so much here.
0: Wow.
2: Harama, the Harama is story, just put my arm light, right?
0: Wow.
2: My arm light. Lady Fatina, Lady Damam, Naga, how to call it,
0: Wow.
2: Dina am switch.
0: Wow.
2: Dina am AC.
0: Wow.
2: Dina am kettle.
0: Wow.
2: Dina am comme la ferre current ion living naka electronic ion.
0: Wow.
2: Ak lenen. Feka you know 2.1 bi la fa def wala 1.2 bi la fa def. Am nga lolu non yeb mo upp doole 2.5 wala 1.5.
0: Wow.
2: Aha, so moda na suñu def na nañ baye suñu help bu baaxa ba. Ni fexé tamé ñu ñu ut radio tamé ñu tek ko suñu borta mé di leen dégg yeen ñi am experience. So la na wax ñu déglu seen advice.
0: Okay.
2: Baana mu jéré ñeen dé ma nga rafetlu seen programme.
0: Jéré jëf content nañ ci yow tor.
2: Dañ daw dé lu yow.
0: Naam.
2: Wana wéki té dañ daw dé lu yow.
0: Ah, bobu wana nga laccé oncle Ibrahima dé. Suma toma.
2: Wa baana lacc na ko ñepp diga.
0: Okay.
2: Jéré ñeen jëf
0: ha. Content nañ ci sa contribution trop. Awa. Ki contribution ambi amna solo torop. It's like in the sight of electricity, we are not expert to electricity, but how electricity normally cause fire, we have idea about it. But in the differentiation of cables, we cannot say much to that because we are not expert to the electricity kibopa. Why come lanak lan wow lanak lan nga wara def gisulo mom ñewna wahna connection from the breaker to the meter. Lool moy so joge ko ki meter nga ñew ki breaker. Ñun lima don wa fi moy the importance of breaker buma ne ko ndi wa fi because breaker soko inde so defé connection from the meter to the breaker, then from the breaker to the rooms. Breaker bi moko de distribute. So distribution bobu nonu de nga gis each room 2.5 am 5 am defa am fum connect 1.2 bi defa am 1.5 tamit defa am fum connect. So de nga gis ne su mass amé ben room muna mass breaker bi drip su dripé su electrician bi ñowé dina muna nek di liggéey fofu while other people are enjoying electricity. Why so defé direct su ben mass amé ben place defa supply wherever electricity is flowing. Because there is nothing like breaker bu nga xamné stop na current bi fi. So de nga gis né electricity is flowing within the building, the whole building. Why so defé breaker mass dina am electricity fu nga xamné mass mu ngi fofu breaker bi dina ko break whilst the flow of electricity is continuing in the other rooms. Wow. Comme luma don wa fi moy suñ démé suñ joggé ko fofu dinañ sét ci gaz yi because légui mata amut kériñ amut nit ñi ñu ngi délu di jëfandé ko gaz gaz tamit lu dangerous la gaz tamit bokana ki lu nga xamné gaz tamit gaso fana mu fenneti mi yalon ko adab bulata fengol kono min yalon ko e ka dimbanati na cordal kono ni ajibe lo mantra kerin ke mo mantra kerin bi metabro ke kan gasol gaso marañale bala because ni gaso jibe chebe brin company to ye gaso dada ika bulandi moto min kono pour kata supply odi moto lo mi yalon ko ya bogla proufle ye griaso le kala pour nin gaso be hendakan wo hendo nyin fonyo sa samba gaso mu feneti ni achika ya laituloto ika noise moile ika mu yaka kuma tok tok alao kuma kan way kamingeten abe niji kanne andai niji woni jike in 1 seconds aka 4 meter premise le koba ni en to labungol jibe jang na manke master bedroom oti room tije mi yalon ko atambita 4 meter la femo mi yalon ko 1 second aka 4 meter koba nae 10 times abrita bunkono wonyanta jelle wonyanta accumulate la nyadile woto nite dunta ko no ye fras ndinke dron ibagela ko dimbabe bono la le easily adu janniya jibe moka gaso sang aka burundi sungol la fakata landi al laranda ko to chebe which is very dangerous ni ya landije gaso la o britina ka minke nintara jeman ventilation osoto aka accumulate togedale han nintara iteman spark ke woto bare ike niji oxygen la miyalon ko anim fende mixta at the end of the day health wise amante febola te ma koyla yo nintra fanan a britage for sometimes ibagala ni woku accumulate together without in the absence of ventilation ni dunta je yekras ndinke dron hani soketole on dimbase bonole because hani comte light tatanune e wolay finti tanune ye light fa inata light mantra inata yatra light be on idunta je itamalon ko gaso likta otole ni light contact rek there are chances of fire woto ngang hakilotu bake ka gasol landin na bunkono anin nimbe munafan na gasol la ngaka gaso dinol assign pour ka gasol mala nsa lom fanan kan na gasol mala nyamini because gaso mu fendete mi yalan ko ite nyanta macho strike lale janni be gaso yella kana gaso yele yena macho strike ni gaso yele nata macho strike ni macho banta dron itata nyini ndiro la janni be murula nankebe wobata la gaso dula bi nyimbeta ni nata yakara so woto rek masibo be kelal
1: mbokki deglu ka direk station afisa banja yakarna ko joge fi auto fi contribution amna solo trop waya ben legui rek ñu jox len telephone number bi kep ko nga xamne yaangi bëgg auto mën nga osé ci 8335491728335491 kep ko bëgg auto ci programme rek mën nga auto su bëgge am li nga wara laacce wala nga bëgg contribute you are highly welcome kon ginnaw biñ joge ci li nga xamna ni moy po wearin bi ak overloading bi nga xamna ni moy indi yeneen safar yi nga xamna ni mu ngi xew ci biir dekk bi dinañ wax ci gaz because gis nañ na tam gaz legui keur bo duga mu nana station bi bañ dañ fay fekk gaz ñu koy use su fekke ta amna keur yu ko dud use bare tout way legui parce que gis nañ na so xolé li nga xamna ni moy mata wala keurign dañ di wax na gaz bi mo gëna sakan mo gëna economic té mo gëna gaaw
0: way mo gëna available
1: tam yeah way nak gaz bi ni ngi ko use ak nak fan lañ ko wara place fan lañ ko wara tek ak naka lañ ko wara use nek na li nga xamna ni dafa am solo torop parce que gis nañ ne Gambia fi most of the time season o jabanje nit ñi dañ dey misuse materials ñeneen ñi nak xamuñ ñeneen ñi dañ xam di def lu leen neex kon nek na mbir bu nga xamne suñ koy def nañ dé souraalé family bi nañ souraalé njabot bi parce que safara su xasse guiné ci biir né spécialy goudi ku jog rek sa bop nga tam
0: allo ko la
1: wa alaykoum salam
2: content na trop official programme bi ñana trop te yéno
1: jërëk jëf
2: I am a team follower of your program. Because you know, there are certain things you have they are very important. Why, first of all, I'm not trying to criticize somebody or whatever. Why, man, I blame Nawek. Nanaka, I blame Nawek. There is a call at the end of the game. Two calls back. Then ko wa be nga lay wax ni namulen lolu ci fili ci tuka avec mode force force mode de gaz fils even so bugue meter sa bisker na wet moko de install You go to the Albert Market. Cash power. So vendors si can get cash power. No other person is allowed, electrician is allowed to fix this cash power in the shops. No, we can't go there fix. Then most of the fires si they happen to the Albert Market day. She cash power, she like the gene. So never personally, si, name by said whatever. Legal correct the legal same policy, new devil need a quality job. Because
1: fair service.
2: Yen get a very good job. Why Nikki Nessam? They don't know it. And no, most of the time they are trying to center the blame on fire service. Which is wrong. Even 3 days back, I went to Brufut. What this guy now making the pipe to soup. Pipe B is not even 6 inches. Little pipe B. Then I go on a bail.

0: every time to any program you see, you know, guess it's time you see why noon time they indicate Boba. They indicate Boba because I see it come yen one yen go season what time. Nabilsa Nick. Wearing is the last stage. Yo, Nick bring a bill. Not a lot of cost.
1: Barina.
0: No one go them in the quality wire. Green wire. They have when most of these electricians, outside electricians, their service. Man, this na Kenna, Mr. Juf, Mungila Menfi, Koku Manko Grim. This is Manko Grim. The wire, need more than the wire. This wire is not good. So I'm going to get the quality wire. Man, I'm not going to wire it. Because some of the wire, bad job, la.
2: Qualified electricians are no longer behavior.
0: You see? So we have to change our attitude and help this country to go forward.
2: Because so nango nga waya correct means that any abnormality, you are the cause.
0: Yeah, thank you very much.
2: Jerry Jeff, content nanchio. Thank you.
1: Dile jaju forek, yom nga hamene yaju ge kol legi ni. Sa contribution bi amna solo di len wax ne telephone number bi rek 833-549-1072 833-549-1072 ba legui rek ñing ci safara bi nga xamne ni gas mo koy wara ci biir kër yi ba ci gis ko numa len ko waxe won gis nañ ne legui kër yo dem ni ñangi use gas because gis nañ ne legui mo gëna economic sa kërign bi la amna wa ak matabi te matabi gis nañ ñu bari ñu koy daw ngir lan sahar bi parce que sahar bi nekk mbir bi nga xamne ni is healthy for our body so mota gas bi nañ make sure gas bi nga xamne ñu koy use seen biir kër yi nañ ko dey taxi place bi nga xamne ni dafa am ngalaw buñ ko dey taxi place bi nga xamne ni dafa tanga parce que gas nek na mbir bo xamne même yow mi use gas bi sax xigna mu nga na suma gas bi de use nako bem je dama ko wara refill way yes still yang fa bay gas bi yes still gas bi lu fa nek mu nay ko safara do ko mu na use nga mu na toga way mu nay ko safara parce que to hole gas lu nek ci biram dafa bari nek na mbir bu nga xamne ne yow man na pour ñu use go way difficult na tam pour ñu use go so xam no ko use fan nga ko wara tek ak naka nga wara demé ak mom parce que gas dafa wara am ngalaw dafa wara noki so amul noki wara constitution office benja num ko waxé mën nga koy tek ci place bi nga xamné nekou di jël ngalaw mën na egg te extend bo xamné même bol sa soko talé sax ci biram fum nekk mën nay ko safara parce que amna lu ne ci biram yow fokk nga né jéxna way gas bi jéxout amna lu nekk
2: doguma la sa gas empty bottle am mo gëna graw bu nga xamné sa is
1: filled deko fil yeah
2: because empty bottle bi dafa am air space so even safara bi started fofu safara bi dafa am fum doré su ñowé be mu exiki mu hit cylinder bi su ko hité optoran esten da nga gis né air space bobu nonu yépp def dé occupy so occupy so cété bopi gas bi fi da ngay dé gis lu nga xamné def dé sign ni lolu nonu lu ko surround plastic la o ring bobu nonu plastic la so su bottle bu hité optoran esten o ring bobu nonu plastic bu ko surround def dé melt su melté rek bul bobu nonu bu nek ki diga bi def dé now bobu nga dé déga explosion bu nga xamné da nga dé fogné fétel la té explosion bobu no matter how strong the building is su ko hité rek def dé mëna danel building bi lu nga xamné mëna danel building yo fogné né lolu su hité nit nak koku nakala moy mel te I want people to remember one thing when there is fire the occupants will be running away from the building and the firefighters will be ready to get in and sacrifice their life so li mota bala nga halat sane demay dem jinda gas at first place halatal gas bi fan nga koy dencha demal nga out bogla proof bu nga xamne gas bi fala moy neka permanent warlo di jël gas bi diko dugal kiron salal ngir ne dang koy rawale satcha yi wana nit ñi ne satcha nga ñëmé ko mo gën nga ñëmé safara because satcha su duggé sa nek satcha da fay jël leena rek mu jéena waye safara su ñëwé mën na tal nek bi yépp jëlalé la yow ki sa bopa kon let us be very careful about safara gas da fa doon lu nga xamné lu dangerous la

0: coming to you from the Gambia. West Coast. West Coast Radio.
1: Andi vejam di vejam ay ñu ngir wa fogole fop angit maroko yal rek ata andu na ren ci no wot boy ba ko ndak wi de ana argames be xay rek mo fo meke yana no ngal serer adam ngal na ne def lan te na abisan men argames fu rep na rek wax betu nay ka fa danga ñu fa dit no waxtu war baay fa dikke ñu koy simna fop roo na waxe dama na wes ko se ñu ngi gitt ma nga pa pa la yaare ke ñu di ve jam ñu wa koy gën pin ke ben bangol na ñu ma ko le fop ñu gir wa nu am ko re ko re na rek ñu ngir wa nga pa pa

ngir wa koy wan rek den fitu kotu meke a wan den defu kotu be manjay ngir wa be kolole ngir wa koy be sere ko nda fop o joswa ngi joswa anda fop ngir wa koy ma anay rek den fitu wa banjul maka koy kambara aro kamma kanuma maka koy be ande kamana tombole tama ngi ngir wa nuna pa lay ngi ngir wa we mbole tata fop ngir wa we njongol lewna njago bin gor am bin ali ngir wa bin jen ngi kebe panala nu ne tande fa jaga choy ngir wa we anay tande bin tende am ngir wa we chama gen ngir wa we ndo fa nay ngir wa nu ngi ngir wa tande fop ngir wa ko bin jata ko le kunda fop ngir wa nu ko itam wone rek den hotu ko katong bo koy na imbase magale ko kinar bene ko nan dilwan xel kedi ñu ngir wa nga pa pa ngir wa koy fans club be ne den def fex wa ne den def yo an def bes ko man na ten nan def leng ñu sim na dina pa pa ngir wa itam bu an rek def mariam kunda Johnson don kasur don tir don limong laden pop in wengir waden no god ramon mendi kay ni wa koy wan na rek den jop chambar kenam biya kal ke salma kora ke nena idrissa jeng sala in wengir wanu na pa pa di je du in wengir wan ngir wa ita ma samba sar rek maganna hel to in wengir win an tan ngir wa tam ma se ho kora pa pa wa ngir wa men itam ma moses den in wengir wan ngir wa njaga sow tam ngir wa maga suleiman dom matar chari ni ngir wa nga papa ngir wa itam modou bay brom parada dal fo ngir wa asan touré ngir wa astou fay bay dom ngir wa non non dal fo ngir wa itam na maria manjay na la men maria manjay djouf nene tali ni malik djouf ni ngir wa non na papa babu ndongo ni ngir wa non mam gor djouf ibrou ngir wa omar sar te notam ni ngir wa nasen ko na pa ngir wa fat sar ngir wa itam maga ame fay char ko liya onkol dawda fay ni ngir wa dina pa pa ay ngir wa mana itam masala bay ay bi je xalel ngir wa ni ngir wa eko jol fi

0: yaga ko ya fianga ndek inda ko ngari ko no krene e no ke inyo wayo fanun dal fo e ngaro yore ka en bo inda tasen indo ko yo no jeta ine mbartanit ko ke anu ay rek te ndebu e nana dar anda nana dar keta yaqama ya may ya mo kino re mom mbinda yara ngira nga ko bayarum to are banga ku makala yo ngarek nan kino kulaye ona gimino kon kaga ka ana ata mayu ka naye ananga yaqa kon koy kaga re funa na dar o xane tusur win win bu gananga pa ho bu giro pa ala yana ngang pa ho nan kiro kiro pa mu berne ona ret kiro taga kon kaga koy ten ilayunu nana dar kon nana dar e xan ingajin fo winwe avian gan damba gongo ndokit injeta yo no kerepna nana dar da koy boy mbiya dara e han iyo no yo bondi grek okoro he philippe njogay sar teno tam ta atana inak alazum no ke andona rek ten revu nana dar yam nana dar han mbuka ngate non de ta par inan gilor horeb na tarok ten ya koy injetaay fofi Philippe Ndiogoy Sarr tay la ya inno ka anay te defu non xajale nana dar
1: xaye ndax xaji fa non ke def nana xalaata ke na ñowule fa jamané fe so bëgg joxit ten xaas xa leng leng ba mu xaji fa non xaye ke def na no nana dar rog ka sa ko ki ndati in nof ndax tanana ndayit koy ka ci in yif ndax ku tanan na ta xalaatin awara nga nana nel tanana ni kaga tax koy isimel nanan nda o ñowul xay kam ga nana dara may den ten tax kegelum opoges nan gilwe nanan ka fax nanan ondim leyo nana dar koy ka bisi da mo fa dar onan nono fa saxa nanan asax no xegn so ngor fo joma do xan nana dar adar na nga ap yof o bu gof xana longu o gen no ci nouvelle yag fato ande dami o dam ondim layo bara o was teho fo e mus koy mo seno bin ndano mus nano tamo ju fari o ndialo ndi ker koy ka nga staha kurik o ngo yola fe a janga hayas bo jamane dok lu nga bo o rok no xantel xan o xajel foten mal pat koy malay pambe to yong tima ten mo jong xanywa nana tar adama aduten nda wumat revi o jafna jofuwe nana dar waru naw revi kha asfab to nan gilu ama dar ke yaya o re fangan khana welto fato kel fatel de lem so hurtel ngol yam up nan digil no mak warano kame nana dar aba dar ka wanya warsak sa bi koy no sadakin ke ya mo fel fak ko jeg sax mo jun kame nang la la par to moy tu parer ten nabis kan mo jefuwe nan ara ka le ja cer kel fa anda dar awa nya maqama no kin o ñew no kin ka tak no nanan o bo dox ni tan api of a jefu bo jab kerona ha a so fi kiro iyo nunu fan wa arog ba xadang lu pax na ñoof adna ka may na naxir nda kena meli ja fop refe wurus food ka lemel koy bulu mu jutaga ji udani ro ñak ju sax mu jun roga fo nga ngang o xajin fo ngod o may dayo felit kiro yaga godi saytane fofagum yam ngari to fam fo sarnak fop ut layo nana dar jege njaba dar jegu nda nof nan ker ka sa xanu xox barker nana dar adoranga o bugof bo dir wanu te vendigil mal kiran bo koy to ka fagnel bonu badala korik fato kel fa tel adelem so jabo hurten xol yag nun kel fa ke itam fat nu kel fa tundung ta yi fa ke nda o muktu wede kané serta bu gax ba xef kerefona so nunu fan wa kereferona bo jang wona no sax jan so xoxa la mas nu fi wona mas fogo yak fodi no bit to dayno wongof yam pis yoyu mojmo gayna ki xoxof yam wasi acha feskat tenti jona o jambange ko yo halaf bo dey do riro o jegof ka dey ro no rof deti no gendof o la yange ten faako mbato fet nan adab dal ka wora dar to guda rog ta fe jeg medas nonono me asigo ye angotta ha chan na ko yo duva ngama basi o sa hada yo mai dikiro ya kat nan gilio to nanan ko de go poges fogwe to fango ku refna kala mit nanan bo refona o wongo yo ko andilo kitof xano xamase kof o cege ja xade ci xof hey ongi no bal wo sat ku xox wo baw wo nana daru kame ko sat ik xox wa giro wa siro nda la lay mbage nanan babu wasi ke roga was no rang to dam ke roga dam no rang o was kange ke roga was no rang xana damon bo o wada ondimle to gattino roga le yangange bara o maru xananim me jofa mo edof roga xantong ya mo ñoof o xirwa ya mo jeket xeñu fo yi fof roga xoyang na qolan ndiko babu o xurulu xura ko jofno ni ban rog a xoyang no day o dayor foten rog no ke warero na rog rog a regong mbumbay o joxoyu fambir meta bu gerna yak bare fo njaajon xurit kanol to o mak mak fato jabo asel yaga kam long me wotwi ononu fanu kha asahe folal ganke sorok nonana darne famberu rud koy ka to kojel oboko ngangat ka humel wajan daplan ka digel

0: do dar tendimu adeya dar deya dar arim a hina dar hina dar arim a jofa dar
1: receiving money from a
0: mboga yayi so kay mu git ka bo tende ko ngou dar joko njala bax kene bu ma lanun no ke jofna non la dar ko bok non philippe joko sarale ko non
2: ya koy a fiangan nana kaga anuna directen philippe joko sarale no ke anuna directen de ko nana dar nana dar koy o nata lay tuna rek ru jaberna o layel nan rek o ret ga yaga koy nana daromat e o njirñum maye ya koy makwe nang yo asta nda gorke it fadanan gilwa abyangan koy e han yongo to xane nda meten mom nane na darano ke na layel nda agarida Allo.
3: Ha ndjay.
2: Yare jam.
3: Jam son yare.
2: Am nu bu koy sar.
3: Na wonu meta hula baka.
2: Ah wo kay ko win we no tem ne de du rek ko kol du replay avere ke. Me no tem ne inde du rek ko kol ta yakku.
3: Ah okay. Tem ne xala tem ne.
2: Yo tan def na na dar rek. Nyakona na vapo wala nyakona na yayo wala nyakona na no mbido
3: okay wala ta de fa no si yare an
2: yo
3: yare a paslo
2: ah
3: usna si de no si yare an yare a fas nyaga che ko ko bahin ali
2: e
3: karena dua defai karena ke dari mana cepat loh
2: ya
3: ya itu saja yang cepat loh masih berjalan cepat
2: loh
3: Usman kor cepat loh
2: ya
3: bahasa bahwa kora Imam jarai kor
2: koy xam nga nonu ya koy samba inwe ngit mongo rek ne garona a rokid de ko ke layo nano inana daritam inanan a andesan taref ka ne naga adnyatu ten taw ko ran imbeto ba ko lena 87705054 maga imba kande mbogo yono jetaide 87705054 magarek imbaga yo ber 87705054 maga imbaga ande fanun no bakole

Vengan koy rek nu mbangar na 87 70 50 547 naka inde va kambine injeta nu nan ar

ya ko comme ne lay tuna fanu rek jeta ya hayna nana dar ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana ndana

0: selalu.
1: Jai lah kamu.
0: Jamarek amar di jeng.
1: Wah, ibu jai.
0: Nung demai. Aku di kangen perek.
1: Apa sangin ni alis?
0: Alhamdulillah.
1: Wah,
0: tempi mai dega direct manam nit kenga kami degalut ay wajuram degalut ay dekandoram degalut ken dega nyaka dega populer lay jeri. Di Amadou Dieng mangla jajeufal bu baakha ba di la ñaanal jam di la wax ne rek yow itam yalna yalla ar la samala wa ñu jëlat ki ci laym bi rek am
2: wala la ci sama ngi doora ci tok
0: waaw
2: nga doomi adama bo amul kërfa
0: aha
2: bo am yaa
0: degal
2: so amul kërfa
0: Lain dah betul.
2: Okay, aku nak jemar sahari jin. Hello.
0: Hello, mangla deka. Acha.
2: Aku nak jemar sahari jin.
0: Wow.
2: Wei dah ni pun kita ayam bola dah hamil ni kum ayam kuri to. Efek kita ni tiada betul
0: bola. Wow wow.
2: Kirker sa.
0: Kirker sa.
2: Yang tak kita ni teknik.
0: Aha.
2: Jadi kirker sa lah.
0: Wow wow.
2: Yar. Jombat jahdara. Wow. Jahdara. Jombat jahdara ni ni.
0: Amin Allah.
2: Kami ada sun, ada dengan hamba Allah guys.
0: Wow wow.
2: Kalau dengan hamba cerita banyak saudara kita di kolam ini so.
0: Okay.
2: Dengan jumpa saudara kita di kolam ini, cerita beri sempat. Bahna harap bahna ini tidak kum tu guna.
0: Jadi coba.
2: Cerita beri sempat.
0: Jadi. Alhaji Cisse Amadou Dieng mang len di gërëm di len santa dégal dom adama dé su monta dégal wajuram monta dégal dékandoram ndax nit ki mom doonu sax sa ndey ak sa baay rek la war a waxal la dégg. Waa mën ngaa dem rek ba gis ne yaa ngi surux nit oo la jubanti la di nga war a nangu, nga xam ne rek yàlla rek moo du juum. Yow it nekkul ne da nga amul xam-xam wala leneen mu la tee, waaye besi njuumte su ñëwee day fat sa bot doo mën a gis. Waaw loolu daal moo tax ñu ñëw ci tem boobu le. Kon nag fogoleen séeréer unwe baata dako xi rek no ki ando naye dan refu jeetaay le tar ref nana dar yaa mo wax dëgg. Nana dar awaa ref na kelfa, awaa ref na xaarit, awaa ref na teef, awaa ref na xabeef. Yaam léegi-léegi rok no ka ando naye xabeef sax mbukkiraan ndaa nanka nga ngoyum bañtaa den rek nan kiro jab kiro o lalaa dene o maak refu. To mi ke jom anda xama xano o kiina o ndeɓanonga gara leyong ka ando naye ten moƴu ke ando naye ten xalaato ndaa jab kiro muk yaame xar ya o layanga we a mbana rimi mbana rimi ba waaga xamu leyana a kay yiif de a waaga waag fele maagel waaga maag oxe noono ku refna ndaa nu ndetanga no yiif a waango xup yiif. Kon koy rokat na no kaa and naye rek nan dar oxa taaga o layange ten ko waro jab. Nu mbaaga ngar koy na 87705 0547 87705 0547.

ndax ga ko kin donte wo magul wala tamago o pa oret songin o layle bara nan kiro we oret songin e ko jikwa jambar kaga arta bana a ata fitna mayu o de to kino xefeliran oret sosanin mayu win we layonge bara wasi dawre fawoti ki we xam lay sadari num faga abisi don koy to feduna bo ojekta ka ka fok erona why why fato inana okino orofo mak orofo ndep ofan tatange wasi ano ka kel papa ne kata layle ten som jambaru nongelne ain wanga khabiya khay babara babara wala tokor was te xam lay mi kay da ke mi kay dara ore play ore fop

0: Waaw.
1: Léegi ne xam nga lan la.
0: Naa. Allo.
1: Lii Abdou Mbolom bi.
0: Waaw.
1: Moom laa bëgg.
0: Waaw.
1: Su ma ko amut.
0: Ah.
1: Loolu de yooyu si seet yaay rek mën naa.
0: Man de du ma la ko jox ndax xam naa lay war itam doo ma wax lu ma naxari ba pare ma di la bégal.
1: Léegi.
0: Ah.
1: Numéro 4 bi laa bëgg.
0: Waaw.
1: Nga jaawlaleel ma ko.
0: Waaw.
1: Nga isil ma ko.
0: Waaye li ma jaaxal mooy man dama amee wut.
1: Léegi bu léegi bu mu nekk nii. Soo ko defee.
0: Ah.
1: Mun nañ nekk xarit soo ko defoon. Man may teel papa.
0: Man bañu ma nga nekk suñ papa de man bañu ma waaye liñ la digoon demal jëli ko.
1: Man mën naa la ne man su may dem.
0: Demal mango yaa ngi fa.
1: Ma ne man su may dem.
0: Nga yóbbu mango.
1: Problème man kay dinaa di yóbbu mango.
0: Yóbbul mburu.
1: Yëpp. Maa ngi alaji boobu di.
0: Waaw Koli oncle Koli
1: Baye.
0: Oncle Koli Baye mu ngi fii Old Jos woon. Ah Alhaji Cisse.
1: Waaw
0: Baara la ne.
1: Waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu famille yëpp.
0: Ok.
1: Xam naa leen naa xamut ma nag waaye su ko xamee ngay séngoor Baara. Dina xam ne doomam la.
0: Dëgg la.
1: Waaw.
0: Dëgg la.
1: Maa ngi koy nuyu bu baax a baax di koy.
0: Jërëjëf.
1: Jërëjëf yow
0: tamit. Ok waay. Ndeysaan kooku di Farba Sarr. Ñu ngi la gërëm di la sant yow itam ci sa kool boobule.